0: Thank you so much. O kay Vice, former Vice Governor Sir Tyrone. So naghatag mo na sila suporta. And also sa itong mga ubang amigo diha o mga supporters na to, like Ingang. Japan Surplus, naghatag po sila gamayang suporta. And of course, to my family and to all these students, na labi na kay Ate Hana, no? Kasi naayos siya dito most of the time, ginahatod siya sa iyang papa para mo share og support.
1: So, daghan pa ako ipangutana yun na, pero atong oras ba? That's limitado funny. Kayo.
0: Okay lang po.
1: So,
0: it's my honor at saka
1: I'm for so the last time siguro, panapos siguro ni mga mensahe sir sa mga kabataan karon nga gusto mag-art o sa mga senior citizens sir sama sa nag-chat na to kaganina ng utana bahin ni ining art.
0: Okay, so para sa mga bata, this is your voice, no? So this is the right time to express your yung gusto ni mong ipadayag o i-express, no? So through art. So kailangan, you have to unleash your hidden talent, kung nakay talent, no, about drawing. So just keep on drawing, keep on creating and expressing. So I'm here to support and to guide everyone. And sa kay Ma'am Sir, padayon, I'm open ko anytime kung gusto ninyo magpatudlo, no. So you can contact Ma'am Kailin Bayonita regarding on the summer art. So pwede mo mag-join dito, anyone can join. So this is a 3 days summer art. So I'm sure dako ang makatunan nyo ani.
1: Okay. Salamat kay sir. Salamat kay sir. Mong gipaambit si Ma'am Hana basig na say ikasulti. Closing remarks.
0: Okay ate, ano sabi mo sulti di mo? Well, thank you. Did you try siya sir? Pero actually tumbata na to is so smart.
1: So sangit mga higalaw, ano man kita yung oras, daghan pa tayo kisgutan. Kining inyong kuya sa kahanginan, kauban na to ang guest karon si Coach Berhel Aurelio. Manamilit na kami kaninyo. Hantod sa sunod na itong panaguban, sa sunod Sabado, din sa samang istasyon, sa samang programa, kining inyong kuya sa kahanginan. O kining usap kauban na ito ang guest si Kuya Berhel Aurelio. Mayong buntag ka na itong tanan.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabay!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners
5: sa kayuhan.
6: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic nga makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas nga mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga kolesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa Corosolic Acid sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Ma'am, good morning.
8: Morning po.
7: Oo, taga asa ni Palihog?
8: Taga Kiamba, Sarangani Province. Andito kami ngayon sa Panglao, Bohol.
7: Ah, okay, sa Panglao, Bohol.
8: Sa Bohol man ang mister ko, sir.
7: Ah, okay. Kumpletong pangalan ni mo, ma'am. Kaya aron isuwat ako diri, ma'am, aron magkapil ka sa raffle.
8: Evelyn Almuete Los Poc.
7: Ah, okay. Pila na may edad ni ma'am?
8: 73 po.
7: Uy, abi na ko og 45 pa yung tingog.
8: Pag-sure. Ang mister ko is 77 po.
7: Ah, okay, 77.
8: Opo, yun ang stroke po.
7: So, mo'y gigamit si mong bana karon, si mong mister, ang pito-pito capsule.
8: Pindot ka, 20 ka-capsule. Na-alive you ba? Pero wala continue lagi, sir. Kaya ang cash wala.
7: Okay. So, atong balikan, katong time nga nag-inom siya o pito-pito capsule, unsa may nabatyagan nino sa diyan nagka-inom siya?
8: Na-observeran ako, sir. Maayo na iyang tulog. Dili na siya pirmi nag-bangon-bangon o magabi eh.
7: Pila naman nila ka-tuig ng iyang stroke, ma'am?
8: Nung 2025, antong bulan, basta mag-6 months na siya, sir.
7: Ah, okay. Sige. Ipadayon lang ang pag-inom sa pito-pito capsule o baka lugar mo. Pwede ninyo twice a day, pwede po 3 times a day. Aron nga tuloy-tuloy ang kayuhan o kausaban sa iyang gibatis kalawasan, ma'am.
8: Opo.
7: Ah, ah. Sige, ma'am. Kining, unsa may imuhang ika-istorya sa mga tao po karon, ma'am, mga doon ay mga gibatis kalawasan. Agdaha sila palihog, ma'am, nga mainom sila.
8: Dahan ako sila kay maski 20 kakapsul lang na inom sa akong bana, na ay alibyo nga na imo. So kung kuan, istingan ninyo mag-inom kay kuan yun. Okay na okay.
7: Yes, salamat kayo, ma'am, ha?
8: Opo.
7: Kanunay mo naminaw diya sa Panglao, Bohol?
8: Opo. Nagpag-abot na mo diri, sir. Iman ko, mahilig kayo magtanaw ng TV. Malit ko, gradyo nga gamay.
7: Hmm.
8: Pag-abri na ako, ikaw man akong nakunan sa FM. Ingong, kada adlaw na naminaw ko, sir, kay ganahan ko kay makahawala sa stress ba?
7: Wow. Salamat kay sa Gino. Okay. Salamat kayo, ma'am. God bless you, ma'am.
8: Thank you po. God bless you.
7: You're welcome.

0: Gigapa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ
3: Onyok ng Bayan.
2: Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano.
3: Gulong ng Balat.
2: Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang
3: Gulong ng Balat.
2: Kauban ang inyong DJ
3: Onyok ng Bayan.
4: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
5: Yeah!

Joga Adlaw. Mayong Adlaw, Luzon, Visayas, Suga Mindanao. Sa tanan ginagkatsun in, sa tanan ginagpaminaw. Mayong Adlaw. Welcome mga higala, dito sa tuwang paraguban sa programang inyong ginatagan, inyong gihimong galingawan. Orasan o katawanan, giningatong tulumanon. Ang tulumanong gulong ng balat. Kaoban si Gapon, mga higala, ang inong magtatambak, ang inong magdadraba, ang inong tigpakatawan ni inyong mga orasa. Walay laing DJ o niyok ng bayan. Naka-hook up kita, mga igsoon, mula Visayas, Mindanao. Ala, sige, mga igsoon, asa ka man karon, mga higala, nagpaminaw dira sa to ang dulumunon. Maadyong buntag, maadyong udto, maadyong hapon, o maadyong gabi, kaninjong tanan. Ni anapod ni ining ahong tulumunon, makiguban, makiglingaw-lingaw ninyong tanan. Dinhi si inong paboritong mga sibyahanan. Labi na mga higala sa mga taga-probinsyas Bohol o mga taga-Leyte, mga taga-Cebu City. Madungog po ito, higala, diya sa May Camiguin Island, Zamboanga del Sur. O madungog po ito, mga higala, diya sa May Misamis Oriental. Labi na po ito, higala, sa probinsyas Bukidnon. Og Dripon Migalas, Cotabato, Davao, Surigao del Sur, Agusan del Sur. Kaninjong tanan, sa tanang mga probinsya, malungsod man, masudad man, mabarangay man, mapurok man, basta namina mo sa tuang tulubadon, maadyong adlaw ninjo. Dali arasan lo, uy! Mayo 2026, damang silingan, adlaw nga Sabado. Kumusta mo? O karabang imong kagwapag kagwapo? Okay kayo? Ako, okay sad, basta okay mo. Loud and clear kita mga higala, karo mga orasa, pakivol! Na sa inyong mga radio. Alang sa gusto magtang sa magtawag, magkasalingan 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. Muna may galang atuang hotline, ha? Onya, ato po pasalamatan ang atuang major sponsor, mao ang Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Kamay ka po na po sa mga produktong herbal sa mas 7-7 plus 8-in-1 herbal capsule, 7-7 plus 10-in-1 herbal coffee mix, Mimo Pro Plus for Kids, 7-7 mineralized drop, 7-7 liniment oil hot extract, 7-7 herbal oil, 7-7 relaxing gel, amo na to. Muna nga itong mga produkto, mga higala, gikan sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original nga naghatag o kinabuhi nining atong panag-uban. Tigmo na to, wa pagod matubang. Nagtangag sa premium ₱1,500. ₱1,500 na mga higala ang premium. Unsa man inyong plano, tubagon na ba ninyo? Aron makuha ninyo ang premium. Ang tigmo nga naguluhang tago iuhipusa arundili mahibalan sa uban. Osbong ko tagoe uhipusa arundili mahibalan sa uban. O
Kung imong matubag mag-exoon, 1,500 pesos ang para ni mo. Tubagara ni niyo! May buntag ni Lola karon. Ingon si Lola, DJ, tudloin ako ang imong tigbo. DJ Junior, ipalit na ko o kini ang gatas. Ipalit na ko o kini ang kape. Ipalit o kape yung mga balangga. Grabe ito mga texter ng mga orasa. Ikaw ka na yun mag-exon ng ato mga avid listener. Ha? Nagaraw ka na yun ang atong programa. Nagaraw ka na yun mga avid listener. May gala nag-atang sa tuwan tulumunod. O tanawa o atong hotline. Hotline ato ang text messages niyo. Doon ay 521 messages. Kagahapon ni Ugkaron. Grabe. Ay nako. Dejo Onyok. Shoutout ko sa akong asawa nga gwapa. Aka na! Way paglubad, nagpabilin ang kagwapa, ha? Si Ninit. Shoutout po ka sa oneself, Dejo Onyok. Kapag ulang gika, nagbugha o kahoy. Ah, sana on. Yan sa may una ni mong nabugha. Ang kahoy orang imong asawa.

0: Diyan nyo, greet lang ko sa among mga silingan nga. Himantayon. Ay, kakasomo na. Pasagdain na. Pasagdain na mga silingang himantayon. Direta, direta, direta. Kuya Onyok, unsi maayong buhaton aning akong life. Nga magsikin naman lang ko og kagool kay ang akong bana na ay ikaduhang asawa. Wala ko nagpahibalo nga nakabalo ko kay di ko gusto bulag medeji sa akong bana. Kay unsaon akong mga anak dili nako makaya diji. Balay kay muanha medeji. Oy. Kay magdala mi og manok Bisaya, ako si Ando namino diri sa Dawis Buholag. Bisan dili na nimo bitsinan, bisag dili na nimo lamasan, perte ganang lamia. Ako na ako'y listener ha. Na ako'y avid listener mahigala 2017. Dito ko sa Valencia, Bukidno, nagtingog. Na ako'y listener from Mailag, Valencia City. Oban mi sa akong commander, purbida, walo ka buok manok Bisaya. Oh, kada usa ka manok upatra at ang upatra ka pagutad. Giupatra pagutad. Unya, ang lamas mga higala tang ladra. Wala nay Bombay, wala nay ahos, wala nay loya, tang ladra. Oh, pure sabaw gud sa manok Bisaya mga igsuon. Gitang laran ra perteng labi. Grabe kalami. Onya, ako kay paborito man gina ko ng paa. Paa atay. Mungkin ay pinaka paborito paa atay ug pako. Mo na pinaka favorite ako nga par sa manok Bisaya mga palangga. Oh, ini. Sa man ini brand nga manok. Unsang-unsang nga klase nga manok, magkala mo gina'y paborito na ko kanang paa, pako, o ganang atay, o ganang iyang itlog. Kailan na yung akong itlog? Itlog sa kong manok ba? Alay, mang itlog ng ganuhunan. Okay, good PM, Urbina J. Moncano ni sa San Roque, Maribok, Bohol. Ang akong dubag is pin number sa ATM card. Kay need man good na tagui o hipusa. Aron dili mahibalan sa uban. Salamat. Okay, salamat kayo. Kitanaw na to, pin sa ATM card ba? Pin sa ATM card, computer! Kuya, naa kay number sa pulis kay akong bana si Gigma. Oy. Mane. At tagabukid nun bang lagi ko, oy. Naamang ka sa Tagbilaran City. Oy, kinsa may naay number niya sa police station sa Tagbilaran. Kay naay nagpatawag na rin, nangayo o kiniang kuan. Numbers PNP. Kaya ipapulis ko nun niyang banang maoy. Mula ginitambal sa mga banang maoy. Parating isuga o mahubog, pero o ipapulis, ha? Magpaitoy-itoy na yun. Kaira ninyo tangkugoon, aron manggawas ng panuhot ninyo. tama lang gibuhat nimo nangayo kag number sa pulis. Ay na pagpaabot nga kulatahon ka sa mong bana. Pag once gani mangguba ng gamit ang mga bana, gubon ang TV, gubon ang mga karaoke, gubon ang inyong speaker, inyong balay, subag-sumbagon, magmay-maoy. Ipatawag nag pulis aron matingkagon ang presuhan aron manggawas ng panuhot niya. Lama-lama aron man ang bana mga maoy. Ha? Mga hilason kayo ng mga bana, ini kahuwasan, magmahimahay dayon. Ayohon rabadayon ang bintana nga gisumbag. Ayohon rabadayon ang pultahan nga iyang gisumbag, iyang giguba. Una, ini kaguba sa cellphone iya. Ini kaguba sa cellphone, mapalit rabaday gihapog cellphone. Mga hubog bitaw no, kay lami kay tangkugoon. Dili man tanan mga hubog mga maoy, pero tan halosagon mga hubog kasagara maoy. Pero og duol og pulis magpaitoy-itoy. Aday iso nga mahadlok og pulis. Mahadlok og tanod. Na, ay gumo kumpiyansa kay may maoy mo na basig mahimo mo isang bala ka lang. isang bala ka lang.
1: Ay,
0: hi! Angelita alias Akay nga gapanahi, love you nanay. Alright. Boss, nakapalit kong Mimo Pro Plus, apil ako anak des papremyo. Oy, tawagan ta ka, boss. Ah, tawagan ta ka, boss, ha? Maong... Maong ganahan me maminaw sa mong programa. Dito onyo kay naasa imo magpakatawa, magpahilak, magtambag sa mga masakiton. User ko sa imong produkto dito onyo, pito-pito kapsul o kanang kape. O salamat kaayo. Save na to. Salamat kaayo ha. God bless. Salamat ayo. Okay, mga palangka, padadyon ta. At siyaw kalimut, gakining atong programa igsoon. Gidalit ka na tumigala sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofermex. O siyempre, kamong mga wapagyon maayo, sinuhang mga gipamati sa kalawasan, itry ninyo ang ato ang pito-pito capsule o pito-pito Cofermex. Na ay nag-text diri karon, ang iya ko nung anak mga palangka na buthan o kini ang ugat mga higala sa ulo. Delikado kay na igsoon. Kanang imong kalabad sa mong ulo karon, dili na hinungdan sa wa pagkakabayad sa mong utang. Or dili na hinungdan o sintomas sa wa kay kwarta. Kay basin ka ng imong kalabad sa mong ulo, basig dili po na migraine. Basin maunay sintomas mahigala sa brain aneurysm. Atong Tagalogon mga palangga, kanaam may mga Tagalog karon, mga Muslim, mga lumad. So, kadaghanan o karamihan ng brain aneurysm ay walang sintomas mga igsoon hanggang sa bigla na lang umatake. Pero may ilang tao na nakakaranas ng warning signs ilang araw o isang linggo bago pumutok ang ugat sa utak. Milyon o libo-libo na ng mga tao ani igsoon mo hinungdan sa kamatayon. Ang problema, marami ang nagkakamaling isipin na simpleng hilo, pagod o migraine lang ito. Pero kung paulit-ulit at hindi normal ang nararamdaman mo, maaaring babala na ito nang paparating na aneurysm attack. Minawgan mo diha. Makinig talaga kayo. Pag hindi kayo makinig, humanda kayo sa akin. Seryosong usapin o usapan. Number one, mauni ang kuyaw kung kalit ka pang hitabo. Ito ang mga sinyalis na dapat bantayan 1 week bago umatake. Number one, matinding sakit ng ulo na pabalik-balik, hindi ordinary nga headache o paglabad sa ulo. Nako! Hindi ordinary headache ha. Ito ay heaviness o pressure sa ulo na bigla na lang sumusulpot. Minsan, ilang minuto lang pero masakit parang may nakabalot na guma sa ulo. Sign na ha. Sigusa na sa sign mga higala. Sa aneurysm attack. Ikaduha, number two, pananakit sa likod ng mata o paligid ng mata dahil naipit ang nerves malapit sa aneurysm. Nakakaramdam ng deep ache o burning pain sa likod ng mata kahit hindi kapagod o nakatutok sa screen. Agay. Number three, panlalabo ng paningin o double vision kapag naapektuhan ang optic nerve. Agoy. Nagkakaroon ng blurred vision, rainbow lights o bigla ang pagdilim kapag tumitingin ka sa maliwanag, mga kapatid. Number four sign. Paninigas o heaviness sa batok at ulo. Ito ay early warning na may irritation o pressure sa paligid ng utak. Minsan, parang ang hirap igalaw ang liig at sumasakit kapag iniikot. Na, nakaranas na mo, ana. Ikalima, bigla ang pagkahilo na parang umiikot ang paligid. Hindi ito simpleng hilo. Unsa man eh, ito ay sudden dizziness o dizziness na may kasamang kawalan ng balance kahit hindi nagutom o hindi kagutom o pagod. Uyaw, ano? Number six, pamamanhid ng kalahating mukha o eyelid dropping. Maaaring humina ang nerve signals kapag lumalaki ang aneurysm o bahagyang paglaylay ng eyelid, mga exon. Then, ang ikapito, mao ang sensitivity o sensitivity to light at bigla ang pagsisilaw kapag may aneurysm irritation. Nagiging masakit ang ulo kapag may malakas na ilaw at mas mabilis kang mahilo. Niya, kinuktok na mo diha. Kinuktok na mo. Mga gananay akong giingon sa inyo, aron dili mo magka-brain aneurysm, likay ang sobrang pagunohona sa inyong mga pangandoy. Ayaw mo pa sobrang sigig trabaho. Relax din pag may time. Ang sobra nga paghunahuna sa mga problema mo hinungdan mga higala nga dili katarong og supply. Dugo nga paingon si muhang kaugatan nga function sa imong utok. Na mga barabara. Baradong kaugatan nga function sa imong utok. Nga dili na normal ang daloy sa dugo. Unsa may buhaton aron mawala ni mga barabaras kaugatan. Aron dili ma-pressure atong utok ug ang ugat mga higala sa utok. Muna nga kinahanglan gud mo og mag-inom og 7 herbal capsule. Kinahanglan mo mag-inom og 7 herbal capsule. Unsa pa? 7 herbal Cofermex, haplas dayon og 7 liniment oil. Kung nakasinati na mo sa ingon ani nga mga sign nga akong gibasa o akong padungog sa inyo mga igsoon. Hinaot gi inyong masabtan, kung naa namo nabantayan diha, hinahinay na mapakonsulta sa doktor or pagbalit og 7 herbal capsule og 7 herbal Cofermex. Aron malakayan sa ingon ani nga mga sakit, no? Kay kuya kay ning mabugtuan tag ugat, mahigalas, utok o sa ulo. No, delikado mga balangga magka brain aneurysm o aneurysm attack. Inom mo 7 capsule ha o 7 Cofermex, moro na makapawagtang ana. Aron ma-relax yung unahuna, wala ang mga baras kaugatan, normal ang daloy sa dugo nga naglatay sa inyong kaugatan. Ala, sige. Og sa mga kabataan, aron dili luyahon, Mimo Pro Plus ang ipainom. Murag na ibalik-balik na ko ninyo. Ay mo pag kinureport niya mga inahan. Ha? Mga tapulan kayo mong dagkod. Yung mo palit o kanang Mimo Pro Plus. Magsige magreklamo, ubuhon inyong anak. Hindi mo ninyo palitag Mimo Pro Plus. Mga kureport mo kayo mong dagkod, ay haram mo mo palit. Magkara-kara o vitamins o magsakit inyong anak. Moro ba na'y kalabanan na to? Mga ginikanan. Nga, kuripot kita basta tambal hiskutan. Yes, pero o bagtayag surtres, paimno no gilimno nis, mangutang pastindahan. Karanin niyo diha. Mimo Pro Plus para sa regidad og 1 to 12 years old. Alagaan ato atong maayong panglawas, mga higala. Mosunod na ang laing drama. Standby! Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear

lamang ko kuya sa pagpadala ni ining akong sigananon. Apan tungod, gusto ako masayon og unsi angay kong buhaton. Mayong adlaw kuya, mayong adlaw sa tanan. Nimong mga suking tigpaminawani ning imong tilumanon. Akong pangalan, Goy-Goy. 37 years old. Doon ay ka-live-in or ka-ipon. Itago lang sa pangalang Mars. Niya kami nagpuyo sa barangay Angas. Sakop ding Santa Josefa. Agusan del Sur. Daghan ka inaminaw diri sa imong programa, kuya. O sanapod ako nga imong avid fan. Hindi imong tulumuno. Gulong ng palad. Kuya Unyok, tungod ni ining akong kalibog, nakadesisyon ko na magpatambag aning imong programa. Apan dili mo hisabdan ang tanan. Kung dili ko sugdan sa sinugdanan.

0: Love? Ay, pagkahumuta sa mga luto ni mo ay.
1: Yes naman. Para na sa imo ha.
0: I love you.
1: I love you too.
0: Mag-amping ka ha. Pasinsa na uga. Hindi naman galing ko makabanding-banding ni mo ugma. Anniversary na to ugma. Mag 6 years na ta. Love, dili pa man tantong dugay nga atong pag-ipon pero mahal na mahal ka itika.
1: Sus, kung unsa imong pagbati naman ako, mausad na, mahal sad ka itika. Ikaw na ang lalaki nga, pinakimportante sa akong kinabuhi.
0: Murag na pagaw ka. Oh, sige na. Mula ko na ko. Mwah.

0: Suerte kayo ka ba eh. Nakaminyo ka buutan o gwapa.
1: Tinoorgan na. Talagsao na kayo kag makasawa kag gwapa niya buutan pag yun.
2: Parehas rago ninyo. Nakasawa mo gwapa niya buutan.
0: Pero, akong asawa bay. Baldita kayo bay.
2: Part na gina. Lamas na gina sa kinabuhi. Na mga time atong mga asawa nga sabto nun. Na mga time nga kinanglan ka mag-adjust. Kita mga bana. Kita may mag-adjust. Di kita mo'y haligi sa tahanan. Na mga asawa.
0: Ansa man, tigpatindog sa haligi.
2: Muna gitingali na. Usa lang akong problema na ko.
0: Oh, ansa man abay?
2: Problema lang ako nga pila na may katuig nag-ipon pero wa pa may anak.
1: Minus na ikagduga bay. Ang labing maayo ni mong buhaton ipatakilid ra na. Aron nga masalod gud.
2: Oh, ipatakilid?
1: Oh, managitudlos kong lolo na ko.
2: Lolo Dokyo. Di ko matuwa na. Nanigit tingali na sa nanigit na sa tao. Lagi mga tao nga dali makaanak. Pero huwag mong pagkumingon nga dili ko kaanak. Basin tingali akong asawa mo yung may problema.

0: Akong hangyo lang gini mo, Mars. Panganak na mo. Dili ko masagot na ng ampon-ampon. Maayo manggutong inyagong orihinal. Tinood yun inyong anak ka lahi ragun magpangga. Nga ka ng inyagong anak.
1: Mga ganina gusto na ko pa. Pero ambot lang. Dugay na ako ng ipangaya sa Ginoo nga. Makaanak mi pero until na wala pa gihapon pa.
0: Unsa kay maayo nga magpa-check up mong duha. Harum matambagan mo, doktor. Unsa inyong buhaton?
1: Mo ba pa?
0: Oo, tinuod na. Oh, ang problema kitingali, basig ka na si Goy-Goy. Ngano man ha, pila katuig na mag-aipon o niya. Wapag hapon ka maburos. Mura ramang hapon kagdalaga.

0: O na, Mats. Saan man aron nga pamantang ka na buros? Grabe sad kayo na skoy-koy, oy. Basig wa sa oras ni mo.
1: Dili, man. Everyday may magatapad na ng gabi, eh. Pero ito, no. Ngayon hantod ka ron mapag-ihapon ko mabuntis.
0: Ipatalaw na sa kwanbay. Patalaw na sa doktor. Masig, si Goy-Goy na yung problema.
2: Love?
0: Pre.
2: Pre. Nakalaag magadili sa bahay. Unsa kay tuyo ni mo?
0: Wala, pre. Mato na ko, pre. Lakaw na ko.
2: Kasi tuyo niya.
1: Wala. Nagsagob lang sa tubig. Nihapit niya sa bahay, basi na ka.
2: Mo pa? Ayaw pagtuotuan ng akong amigo na ko. Gabaw na ka. Gargadog ng mga atik.
1: Ayaw lang kalain sa ako.
2: Ano naman?
1: Dagan ga-advise ako, ah.
2: Ga-advise? Mga amigo na ko?
1: No. Dili lang mga amigo ni mo. Pati imang parents, pati ang akong parents.
2: Okay naman sa ako kung mangampunta. Wala problema sa ako, Mars. Kung mangampunta.
1: Dili na mo.
2: Unsa?
1: Gusto ni Mama ni Papa nga magpa-check up tang duha.
2: Magpa-check up? Wala tayo gabati, Mars. Nganong kinahanglan na ito magpa-check up? Love. Salig lang na ako. Salig lang. Mag-anak na ta.
1: Sige. Maman imang gusto ni mo. Tumanan ka na. Unta lang po, love. Ayaw lang po patugaya. Gusto na ko magkaanak. Gusto na ko na ako'y kugusan-kugusan. Para pag-abot sa panahon na ay matawag na itong mama o papa.
2: Maabot ka na.
1: Kinasa pa.
2: I love you.
1: I love you too. Mahal ti ka.
2: Tara na.
1: Minsan man.
2: Tara na.
1: Goy. Hindi ka po'y nabay ako.
2: Mahalag ka po eh. Basta magkaanak lang ta. Mahal na mahal.

Si Mars ang akong pagkailan niya o sa kabuotang babay. Nga daw, dili ka maumasuko. Wala yung kukasuway ko yung nasuko si Mars gani ka na ako. Grabe ang pailob. Grabe iyang pasinsya ko yan. Pero, tungod lagi, nausa siya mga pangandiyos kinabuhi nga magkaanak siya. Magkaanak bing duwa. Apanwa pagigitugot si Ginoo. Nga mo ay hinungdan ko yan. Nga pagkausab siya ang kiniha. Nga daw, nakaingon ko na bago si Mars. Mwaning dugang ang mga pangitabo.

0: Love, I love you. Love. Ganon suko man ka. Di naman ka pa patanda eh. Love.
1: Ay, siglab-lab na ko.
0: Ganon naman sad ka. Sa problema ni mo.
1: Wala ka problema. Ikaw ang may problema.
0: Ako? Ako ang may problema?
1: Oo! Balik-balikon ko pa. Ikaw ang may problema. Singiritang kuyog anong balay, wala ti anak.
0: Kapilag ko balik-balikon ni mo. Dili na ito na kinahanglan pa awayan.
1: Dili kinahanglan nga awayan? Wala ka kasabot? Gusto kong anak ko'y! Dili naman na-relate ka, dili ka babae. Okay lang sa imang wala ti anak, magkuyog lang tayo ng balay, wala ti anak. Gusto ko, makabatunog anak mo, sag-isa lang kabukboy, tagaan ko ni mo.
0: Tara na.
1: Ikapoy na ko.
0: Tara na.
1: Ay, si kiss-kiss na ko. Ikapoy na ko, anang butanga.
0: Ay, kung itang may lain ka.
1: May lain? Dautan pa ko ni mo. Kung may lain mang galing ko, mo na ng point ka na pull anak ko ni mo.

0: Nga na nagdala kag bag?
1: Madus ako nalang ni mama ni papa.
0: Nga naman.
1: Mutambay sa ko dito.
0: Sorry na. Sorry na, nakasingag ko ni magabi eh.
1: Dili na mao.
0: Nga naman. Tungod ka wala pa ka maburos. Wala pa ti anak. Mangluod na ka na ko.
1: Gusto ko magtrabaho. Puslan man nga wala ko'y anak, magtrabaho na lang ko. Pwede pa. Ati man na imang kagulingan ni mo. Usagot na ka, ati anak. Dili pa ta ulit taog dalaga. Mura pagyapot ang uyab nga nagkuyog anang daan. Grabe saan ka ayaw ka.
0: Sige na. Huwag mo na gusto ni mo. Muli kasi yung bahay.
1: Maayo ka na sagot ka.
0: Uli lang din sa bahay. Kung ikinanglan ko ni mo, open ang pultahan para ni mo.

0: ayaw ragun mo pag-ingon ana, Mars. Mga tigawang na mo, di naman kinahang pa, kinahanglan pa advice-an. May pagbukaon ka. Oh.
1: Busog ko ma.
0: Magtarong na ko sa mga kinabuhi niyo mo. Ayaw ragun mo pag-ingon ana, mga dagko na mo.

0: haay man akong apo. Duga na kawa makaula din sa bay. Ha? Sus! Thank you, ma. Gimingaw ko ni mo. Pila ka years na burag. Maglima ka to, eg naman taong kawa makaari din sa bay. Oy! Maayo kay nakahinomdom ka. Ayaw ko igna, ha? Gibilin ni mo akong apo. Ma? Asa man akong apo? Asa? Wala ko'y... Wala kay apo, ma? Unsa wala'y apo? Asa, apo? Ayaw kong igna, guwa mo'y anak. Niyes, ma. Ay, ginoo ko din niya. Antod ka ruma paghapon mo'y anak? Muna akong gusto mahitabo, ma. Muna akong gusto mahitabo na magkaanak mi ni Goy-Goy. Pero ambot, sa tingali ang may problema. Baog tingali siya. Tingali, husto ka. Abi man tao na kung naanak ko'y apo. Wa pa di ay. Ayan nag-ulit dito sa inyo, ha? Ayaw nag-ulit. Niingon bito ko sa imo, kadong lalaki nga namalayan ni mo unta, padili-dili sad ka. Unta, hantod karon na ana mo'y anak. Pili-pili ka ng Goy-Goy, wa mo'y anak.
1: Kumusta naman ka?
2: Okay lang.
1: Oh, balita na ko. Wa pa ba yan, anak?
2: Ayun na nahisgat eh. Kaiba ka naman ka. Unsa nahitabo na mundo ka.
1: Oh, kumaw na. Ay nag-uli sa inyo, ha? Lugay ko nagpaabot mo.
2: Salamat. Kigipaabot ka nimo.
1: Nasayod ka na ko. Mahal ti ka. Oga, pwede ba nato ibalik ang tamis yung mga kagahapon?
2: No. Nga naging dili. Bas hindi ay, makaliwat ra ko sa imo.
1: Bisag pili mong gusto. O, sige na. Dayon diri sa bahay. Nakagandam ng ilim nun. Huwag, napagagandam nga sudan niya. Nigwapa magkagbaayo. Dayon din sa bahay dayon.
3: Kuya, wala na ni balik. Wala na ni uli si Mars sa balay. Apa nagpaabot kahapon ko. Miabot og upat kabulan nga wala siya miuli sa balay. Apan doon yung mga chismis, kuya. Nga na na daw karelasyon or uyab si Mars. Pero wa ko mutuo kabalulakas sa mga maritis, kuya. Banda mga alauna sa hapon samta nagigdahigda ako sa higdaanan. Doon yung tuktok sa balay. Dayon kong mikanaog og pag-abli ko sa pultahan, nakita ko si Mars, kuya. Kadako na yung tiyan. Kuya Uniok, sobra kayo ko nga nasakitan sa pagkakita na ko nga si Mars buntis na. Kumusta na ka?
2: Okay lang. May liwat na ko.
3: Mayo. Mayo ka, may liwat ka na. Natuman rin mga pangantini mo.
2: O, say, diba? Ikaw ang may problema.
3: Di pa matundan mo. Di pa matundan mo nga ako may problema na itong duha. Rason nga wa ka mabuntis. Saan sa'y desisyon ni mo?
2: kuhaon ko ta ng mga gamit dili sa bahay. Magbuwag na ta.
3: Kuhaon mo mga gamit dili sa bahay?
2: Kita ka ang abuntis na ko. Dili na ikaw akong pinalangga. Dili na ikaw akong bana. O dili ikaw ang amahan nini. Nasayad ka. Dili ka kaanak, di ba?
3: Buwag pasabot.
2: Oo! Buwag na ta!
3: Kuya, nagigbuwag si Mars. Ipanghakot na iyang mga sanina. Taod-taod. Doon ni motor ni abot na. Huwag dito nakita ko ang maong lalaki. May tabang paghakot sa iyong mga sanina dito sa bahay. Ako untang sumbagon, kuya. Apan gipunggan ko kung kagalingon. Bagagag na. Kuya, ang ngayon magigumbiyan. Sumiangay na kong buhaton, kuya. Palihog tambagi ako.
4: Basta si DJ Unyok, okay kayo!
5: Yahoo!
6: DJ Unyok, I love you!
7: Daghang salamat kay Nagpito-Pito Plus Herbal Capsule na ang tanan. Atua ka ng aksyonan, karon dayon, og di kita maglangan. Adto kita sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Siguro ang gama ka na sa Melvent Food Supplements Distributor. Kay ang Pito-Pito Plus Herbal Capsule, maoray mas makaalibyo, maura ang orihinal. Mas makatabang sa imong mga balatian nga ikaw makakabot o kaayuhan sa dugay ng namirwiso ng mga lain-laing sakit sa kalawasan. Ako usab, si Kabayan JJ. Kuyugi ko ninyo sa pipila ka minutos lamang nga pagpahibaw kung unsa bagyod ang dapat nimong tumaron karong mga panahuna. Ayaw kalimot, ang Melvin Food Supplements Distributor ang orihinal. Makontak sa 0930-032-4759 o i-like, i-follow ang ilang Facebook page nga Melvin Food Supplements Distributor alang sa updates. O kanunaya, ang imong pagpaminaw ni ining estasyon sa radyo. Kay lamang ang dunay kaalam. Himsog nga kalawasan, imo nang matagamtaman. Ikaw ba nasayod? Kanus-a ka ba nagpasusi sa imuhang blood pressure? Hangtod ron, daghan ang kumpiyansa ra. Wa sila masayod nga duna na sila'y alta presyon o high blood. Ang kasagaran, nasayod manunta. Apan moingon raman sila nga aw, wa man tay nabati nga lain. So why angay nga kabalak-an? Oy mga amigo, amiga, mare og mga pare. Silent killer ang high blood. Kay panagsara kini magpakita og simptomas. Bisa ni saka na ang atuang blood pressure. Ang usa ka tawo mamahimong way bation nga paglain sa kalawasan. Apan kung ni grabe na saka na lang madiskubre nga taas ang presyon tungod sa atake sa kasing-kasing o di ba kaha stroke. Ania ang mga komplikasyon sa high blood. Isa na ang stroke, sakit sa ulo, pagkaalingasa o kining kumbulsyon sa dugo, taas nga blood sugar sa retina sa mata, pagkabuta o paghanap sa pananaw, sa kasing-kasing heart enlargement o heart attack sa kidney, pagkadaot sa kidney o pwedeng mahagbong sa dialysis o kidney transplant. Timan e, kung wa kitay aksyon o wa kitay buhaton, kita padayon gyud nga mag-antos. Magpito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na. Matag kapsula, dunay mga cleansing o purifying properties aron limpyo ang dugo o mutunaw sa mga nagpabara sa mga kaugatan. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule ang maoy muhatag sa tamang blood flow aron ikaw makakabot sa tamang blood pressure. Labaw na ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule ra ang dunay alingatong nga wa sa lain. With turmeric, mangustin, gabon, banaba, lagundi, panyawan, serpentina og alingatong. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor ang orihinal. Nga mausab ang tinuod nga naghatod kanato sa creamy, lamian, humot og masustansyang kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ug alang sa healthy nga eyesight og tinaw nga pananaw, Pito Pito Mineral Eye Drops. Kinahanglan na ito kining Herbal Liniment Oil, Pito Pito Herbal Liniment Oil ug uban pa. Kung kamo, dunay mga pangutana, pwede makontak ang 0930-032-4759. Mapalit ang mga healthy products sa Melvin Food Supplements Distributor sa mga butika, drugstore sa inyong lugar. Ako usab, si Kabayan JJ og kanunayang imong pagpaminaw ni ining estasyon sa radyo. Kay lamang ang dunay kaalam, himsog nga kalawasan, imo nang matagamtaman.
4: Basta si DJ Unyok, okay kaayo!
5: Yahoo! DJ Unyok, I love you!
3: Hoy na mga siringan parayon ta, mga higala, dito sa ito ang papirguban. May pag-text mo sa ako katong gusto mag-dealer ka manawa ko karon ka magpalood ko mga higala. Okay ha, pag-text mo sa ako katong gusto mag-dealer. Contact lang sa ito ang numero 0955-937-8054. Again, 0955-937-8054. Kanto ka drama porsyon ni Goy Goy. Kahatod ka nato mga higala sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Mapalit migala kong produkto sa Melvin sa mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Basta magibati sa kalawasan, ayaw na paglangay. Palit na og Pito Pito 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Haplas bang hanap mo? Mag Pito Pito Liniment Oil na ta. May problema sa mata? Ayaw og kabalaka? May Pito Pito Mineral Eye Drops na kita. Isang patak lang, sulbad na og bubalik kahayag ang imong pananaw sa imong mata. Barato gipiktibo ang produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Okay mga galaw, wala natin oras igsuon. Dagan kang salamat may galaw ko sa inyong pag-uban-uban o pagpaminaw. Diri sa ito ay nga programang Gulong ng Balay. Ako na lamang magpabilin og panultihon sa ito ay nga letter sender. Mga higala. Sender maayong adlaw. Goy, amigo! Kataga Santa Josefa Agusan del Sur. Para sa ako, ang angay mong buhaton, kinahanglan kang mag-move on. Unsa man ang klase nga move on? Move on ba ni nga buwag na mo? Move on ba ni nga dili mo makaanak? Or move on ba ni nga dili gyud mo para sa usag-usa? Pero para nako, mag-move on ka nga dili gyud mo para sa usag-usa. Sakit man apan angin imong dawaton. Tungod ka na nga may something ka, may problema ka. Inungdan nga may rason nagibiyaan ka sa imong kaipon. Wala kay laban tungod kay dili mo kasado. Sakit man apan dawata, magpakalalaki ka. E kung tinuod gyud nga nagmahal si Mars nimo, dili basihan ang anak. Basihan ka na sa sulod sa kasing-kasing. Apan tingali nawala ni ihang paglaom. Nga dili mo magkaanak, may hinungdan nga napapay ang gugma na di mo. I-relax imong kagalingon o giampo ang atos Ginoo. Ito ni usa ka babae nga angay kang gawaton, palanggaon o gigugmaon. Dasig lang sa kinabuhi, ayaw pagpakawag paglaom. Ayaw himo ang rason kini nga mga pagsulay sa kinabuhi giniabot sa imuha. Nga mo surrender ka, hindi na ka magpadayon sa unahan. Dagang salamat, Cinder. og bayong adlaw sa tanan.
7: Kamu ba na sayod na ang serpentina na pamatud-an nga daghang klasing mga balatian ang kayang maalibyuhan ni ana? Epektibo ang serpentina kontra sa lagnat, rayuma, insomnia o diabetes sa mga gaantos sa sakit sa panis sama sa eczema, fungal infections o psoriasis sa mga kababayenan nga dunay bukol sa suso o cancer sa uterus. Serpentina ang gikinahanglan sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule with Serpentina. Mga balatian maalibyuhan. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Nasuwayan na, epektibo, sukad kiniadto. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Gama sa Melvent Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba'y sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: gwapo ra ka sa inyong balay. Pero sa gawas, ambot lang. Huwag! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko po anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mapugnan.

0: ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Namagod po yung high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: This song is brought to you by
9: Board Member Col Herb Zamora Absay, Mayor Manuel J.R. Zamora, SB Member Yuel Zamora Absay.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
1: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Ken Bank, together we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Roswinda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magmumsi. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugi ang gihapon ko. Niya mapasalamat sa ko ka, Mami Lucky o Captain Lee.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kong magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karang pag ikaw naabag ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Ingan talaga nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kong magnum si herbal coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karang pag ikaw naabot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni magnum si herbal coffee.
6: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
8: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Kaya sa abi, sa una, murag ilik tayo ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karon okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang akong gigamit. Kapira din ako permente palton.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangat ng Totoe, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. At ingog ko nga, patsada kayo, pangyari ang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutukuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, nililig ko gagamit sa laing. Magnum C ang nagin ako, oh.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Maria Roberta Perezaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Parang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan makamurag mo tiyo. Tiay na yun ko. Wala, di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala, ako nagmintin ako ani. Kada buntag, palit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
13: Good morning, Mang.
14: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
13: Kumuta ng...
14: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
13: Kumuta sa aroma niyo, uy.
14: Ay, syempre.
13: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
14: Suspang.

0: mga kumpare.
1: Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
8: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
8: Yes, tatawa. Thank you po sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Bisitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang i-alibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborn eh. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangan salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na po sa Magnum C. Suspirte gidi ka nami, iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauta, nagpalik ko 2 karton daon sa mlang. Hangtod ka nun, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pirti gid ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Medium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetes diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Gusto kanindot nga ang down aside ato ang mga suking tigpangina o tigpanubay sa atong programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Laluma ng Bisayang.
1: Ay, syempre.
0: Tigpanubay.
1: Tigpanubay. Tigpaminaw. Tiga. Unsa pa ba na?
0: Mga suki.
1: Mga suki. Mga subscriber. Oh, subscriber. Hi, mga ka-subscriber.
0: Hello, mga followers.
1: Wow. Hi, mga netizens.
0: Hi, mga ka-seniors.
1: Hi, seniors. Hindi mga ka-seniors. Kaya hindi mo manda senior. Hi, senior citizen. Hi, mga ka-SC. Mga senior citizen.
0: Hi, mga dual citizen.
1: Dual?
0: Senior og Filipino citizen.
1: Kuya Juan, maayong
0: dual citizen.
1: Maayong adlaw kanatong tanan no live ta karon sa Facebook sa mga nai Facebook account. Pangita lang ang Captain Jake and
0: Mommy Lucky
1: na Peach. Makita ninyo yung drama anyag ng mga naong sa inyong kapitan og sa inyong Mommy Lucky.
0: Yeah, pangita lang man po ang Captain Jake and Mommy Lucky. We have 18 or 20 live viewers ngayon. Nagtanaw sa to ang live 20 sila kabook niya. Kung kining 20 mag-share ni sila karon.
1: Ay perting.
0: Malipay masabta nga nag-share sila. O, 21 na in town. Anyway, sa mga tigpaminaw sa programa, Des Kabadbaran, Hingoog, Butuan City, hello po sa inyo. Kumusta naman muli ang mga taga Butuan? Sa lahat po naman nakandabay mula sa Bayugan, San Francisco, Agusan del Sur, may paglanog-lanog, gikan sa Trento, padung na sa Santa Josefa. Hello!
1: Ayan, o syempre ato mga tigpaminaw, Captain Jake, sa may Davao de Oro.
0: Yan, Davao de Oro. Kapag speaking of Davao de Oro, na di among Cayo, Montevista, Compostela, New Bataan, na Bunturan.
1: Ayan, maayong pagpaminaw sa inyo diha itong mga suki ng mga nanay o mga tatay nga permanente good kapaminaw sa itong programa Love, Sex, Marriage, and Career. Maayong pagpaminaw.
0: Ay, huwag kalimting mga Dere Miss Bislig Kapitan.
1: Ay, syempre din.
0: Hinaw, may mga taga Surigao de Sur. Hinatuan, Tagbina, Bislig City. Naminaw sa mga taga Tandag, Kagwait. Hello sa inyo!
1: Maayong hapon sa mga taga Del Sur na punta Del Sur. Especially din sa Davao City, sa mga naminaw karon sa Davao City.
0: Imo na.
1: Ako ani sa mga tagalasang Bunawan, Panakansa, sa Buhangin, Agdao, Matina, Downtown, Turil, Mintal, Katalunan Grande. Ah, ipakyaw na tanang barangay
0: sweet
1: sa Davao.
0: Sweet lagi kay kamami lagi.
1: Ay, taga Davao man.
0: Abi na gukonduktor mo
1: gusto. Konduktor. Maayong pagpaminaw og syempre sa mga taga Del Sur, Captain Jake, na atay Bansalan. Digo, live po rin ta karon sa Digos ha. Na yung mga radio station nagtag sa to karon nga ilang gihuka pa nga tong live karon.
0: Okay, salamat po mga taga Digos.
1: Maayong pagpaminaw, taga Bansalan.
0: Bansalan, padung nas Kidapawan City, Makilala, Matalam, Tulunan, Mlang. Maraming salamat po sinong pag-uwi na mula sa Midsayap hanggang sa Sultan Gudarat, Takurong City, Isulan. Magandang araw po sa inyo.
1: Ayan, syempre mga taga New Bataan po daw, Captain Jake. Salamat sa inyo pagpaminaw.
0: Og naminaw sa Mami Lucky, syempre ang mga taga Marbel, South Cotabato, mga taga Surala, Santo Niño, Banga, Bagumbayan, wa mo kalimti sa itong programa. Haga, paminaw mo kay Baomi. Salamat.
1: Ayan, present na present ang mga taga Midsayap din ha po, Captain Jake. O, mga taga Midsayap. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan din ha, especially sa ato ang kinakusgan nga si Ma'am Letlet sa Pinil Ver Food and Refreshment.
0: Ayan, salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Again, live ting mapapanood sa Facebook, pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. At pag nakita niyo po ang FB Live natin, pa-share naman po ng ating FB Live. At para dumami po ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Siyempre, ang programang ito mga kaibigan, as usual, gaya po ng alam na ninyo, hatid po sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pinagkakatiwala ng mga seniors ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, nati Magnum C Herbal Juice, o ang pinakanindot ang produkto para pampahami sa panit na ang kutmutya.
1: Kojic Papaya Soap.
0: Siyempre ang produkto nga naanda ni Mami Lucky ng himong vitamins.
1: Kuya po na.
0: Ang L Combate.
1: Kuya mo masatarang yung morong vitamins. Masi matinga, masi ma... Kasi tinutunan nila kap dili ra bagyod ha. Gikuan lang ganang ginagamit lang. Panagsa, ano. Kapoy ang lawas, huwag panagsa, gamiton.
0: Grabe, mahadlok mag-inom mo ng vitamins eh.
1: Di pa, naan-laon, grabe, sa naan-laon. Kapuya, sa naan ang trabaho, ano, oy, kapoy pa sa trabaho, kapag ulis balay, kapoy pa. Magdigamo pa, huwag abot, magdigamo sa balay, kapoy pag pag-abot sa gabi, apat din ang kapuya,
0: huwag ipangawayan. Reklamos, mamilaki eh. Anyway, ang Magnum C Herbal Capsule, sama sa inyong mga nadungog, mga testimonya, mayugyug guys, daghang kay mga balatian. More than 300 diseases, 300 ka managlahi-laing sakit ang kayang malibiwan, kayang masolusyonan, matabangan sa Magnum C Herbal Capsule. Kaya Magnum C Herbal Capsule, purong herbal, nga gikas malunggay, nga dunay santo, nga kombinasyon, nga mayos bukol, sistomor, o gingan man kung malunggay ang isgutan, taas ang vitamin C, taas ang calcium, taas ang potassium, taas ang beta-carotene, vitamin A, napakaraming binipisyon ng malunggay sa kalusugan ng tao. In fact, gitinawag ang malunggay na Tree of Life, or gitawag po niyog Miracle Tree, gitawag po niyog Superfood. Tungod sa kadaghang binipisyo niini sa tong panglawas, ang kailangan lang tuhuan nato mga nay og tay nga makatabang yon ang malunggay sa lawas nga naa sa Magnum C. Nga ang Magnum C po ay nagpabiling
1: epektibo, barato. Nay nang utan diri ka Pinjake, pwede ba daw Magnum C sa mga breastfeeding moms? Kun pa si Gemery lap tapanan. Ay syempre, actually ningdot kaayo ang kamunggay sa mga breastfeeding moms.
0: Mga bitana nga bagong panganak, ginasabuan gina painumon og sabaw nga nay malunggay kay pangpakusog sa gatas. O di na kinahanglan og manginom sabaw. Maayo, pero mas maayo po doon na kay Magnum C Herbal Capsule. Kay mapalit naman lang sa butika, pharmacy, on the go na ba? Makapalit na lang ka o butika, bisag di na ka magulay, bisag di ka magtuwa, naanay malunggay nga pwedeng makuha ni mo sa butika, pharmacy, pinaagi sa Magnum C. Pwedeng inumon sa mga bagong gapanganak, yes, breastfeeding mom, maayo na para sa inyong tanan, para yes, likay sa bughat.
1: Katawa man siya, di ba?
0: Sama na po, effects. Maayo na sa bughat, mamilaki. So,
1: kaya taas ang malunggang kamunggay mangod, taas na siya o content sa iron nga gikinahanglan sa mga inahan, labi na pag nanganakakapin shake, makuhaan mangod ka ano, o ka ng dugo ba?
0: Yes.
1: So, kanang bughat, prone ka ayon na siya sa mga buntis, mga bagong panganak mo, nang nindot ka ayon nga ang Magnum C, or nga nasa, malunggay nga nasa Magnum C, imuhang inumoy.
0: Yan. Yung gawas niya na mamilaki, recent iron man ano, kaya nasa malunggay mo na kung adunay anemia, na maglipong-lipong. Mabanda ang kabantay mo sa mga testimonya madungog yun sa radyo nga malipong-lipong ko sa una niya, naulian ko.
1: Karoon nga nalipong-lipong ko.
0: Labi na kung ang lipong-lipong kay hinungdan kay anemic lang. Dako kayong tabang ang Magnum C ni ana. Pero kung nalipong kay way kwarta.
1: Ay ka na, lahi po na ang storya. Pero kasagarang problema daw karang kapindik ka na malipong, maglaba ng ulo, dali na high blood daw, kaya nabitan mo inat ang ulo kalit, high kwarta gudag ang problema.
0: No. Awa mi katabang
1: kana,
0: na.
1: Wa gid mi ana matabang.
0: Dili na matambalan sa Magnum C ha kung ang problema ni mo kwarta.
1: Problema na ko ron kap bagay, wa jud ko sapi kap. Kana, di gid na to na kaya tambalan ang imong problema.
0: Ang Magnum C available na sa mga dagadi, ang butika, pharmacy, sa mga lugar sa Sultan Kudarat, na nandiyan sa inyong mga suking butika sa South Cotabato, na sa Rojon Pharmacy, na anapod sa Ace Center Point, og naminaw pod ang mga taga sa tawag ni Mami Lucky, Ace Center Point madano, naminaw pod ang mga taga kuan kining mga taga Sultan Kudarat og South Cotabato, mapalit sa Brigada Pharmacy.
1: Ayan. Available lang ato ang Magnum C Herbal Capsule sa Brigada Pharmacy, sa mga grocery stores pod nga duol diha sa inyo, sa Alyosan dan hotdan daw Magnum C Herbal Capsule.
0: Na karon padung diha ang ato ahente.
1: Actually karong si Manaha, biyahe gyud ta na natong mga ahente, mga gwapo na to nga mga ahente.
0: Kay tinghurot naman sa stocks.
1: Tinghurot naman oh, so ting ano na pud karon, ting
0: refill.
1: Refill na po nato kung makakita gani mo og kanang dili gwapo nga ahente. Adi na mo na ahente.
0: Ay.
1: Pero og gwapo ituraan ah, kana mga ahente
0: na. Kung namoy makita nga Magnum C nga delivery van, duulan ninyo kay makadiskwento mo diha. Makapalit mo og na i-discount. Ayan. Karon na sila sa Midsayap karon ang ato ang kaning team nga mag-deliver.
1: Oo.
0: Nasa Midsayap sila, karna sila sa Guansing Pharmacy. Anyway, sa lahat po ng nakaantabay, saan ka man ngayon, pwede na pong mag-text
1: 0933-812-5818. Lalingaw ko dali sa live na to, Captain Jake. Daghan kay mo ingon nga, dinhi daw sa ilang lugar na hutda na daw. So meaning, kapalit gada ini sila, nga dili lang usa ka lugar, kundi daghan nga mga lugar.
0: Oh, tinuro, no? At mga taga Sunlight po, naminaw din sa
1: to. Saan man na nagtrabaho?
0: Nagtrabaho
1: na, naminaw lang na.
0: Si Ma'am Marilu Hadausan, diya sa Sunlight Grocery. Naminaw sila sa itong programa sa Midsayap. Salamat kasi ng pagpaminaw. Pa-share po ng ating FB Live. We have 42 live viewers, mga kaibigan. Pa-share po ng ating FB Live ngayon po. At mamaya, ibang kwento na naman ang maririnig po ninyo sa pagpadayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami on tay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko na abot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mag Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Ho! Balik dito sa parmasya. Ingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimtan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
1: Programa po natin, hatid sa atin ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Nagpabiling!
6: Epektibo, barato!
1: Mapalit sa Monte Vista, mapalit sa New Bataan, sa Jeffrance Pharmacy, sa Compostela, mapalit sa Genacor Drug, Lizal Pharmacy, and sa Mungkayo, mapalit sa Dakland Pharmacy, sa Nabuntura, nadya sa 5R Pharmacy o sa Cyber Drug, sa Monte Vista, mapalit sa Happy Bee Pharmacy o sa BLR Pharmacy, and sa San Francisco Agusan del Sur, naana diha tanan sa Hana Pharmacy, San Franz Pharmacy, ug naana sa Mom's Option Pharmacy. Mapalit ang mga produkto sa Magnum C.
6: Yeah.
1: Sa Tandag City, Life Pharmacy, mapalit. Sa Davao City naman, sa tanang HB1 Pharmacy.
6: Ug sa NCCC Supermarket.
1: Gaisano Mall of Davao, Value Plus Pharmacy, Suiho Pharmacy, Tesco Drug.
6: Butika Karina. MD Drug, tama, available po. Ug available po na siya sa Kuan Captain Jake
1: sa Digos.
6: Yeah,
1: sa Digos, MD Drug. Bansalan, MD Drug. Sa Kidapawan, MD Drug. Sa Kidapawan, available po sa 386 Pharmacy. Sa naapo niya mapalit sa Melanie Drug. Halos na ng butika sa Kidapawan, Mami Lucky. At dun ay Magnum C Herbal Capsule. Sa Kabaka, naanandihatanan. JB's, Butika Nono. Samlang, naanapodiha. Sa Tanang, Butika Samlang. Matalam, naasabdiha. Pag-abot ni Mos Midsaya, Buansing, Pharmacia Sitang, Parenyas Drugstore. Sa Sultan Kudarat, available po sa Takurong, sa Love Pharmacy, sa Brigada Drugstore. And sa Marbel, na diya sa A Center Point. Naapo diya sa Tanang Gloriel Pharmacy, sa Surala, o sa uban pang branches sa Gloriel Pharmacy. Sa Valencia Bukidnon, available po diya sa Sincere Pharmacy, na diya sa Bufarco Pharmacy. And halos na ng butika sa Valencia Bukidnon, available na usab diri sa Maramag Bukidnon, na sa Estenzo Pharmacy. Sa Quezon naman, Bukidnon, available po sa Immaculate Pharmacy o na po diya sa Pharmacia Egang. Memorize na ako tanan
6: mamila. Memorize na yung pharmacy ba? Basta kaya kung masulti lang gid Captain Jake, ang Magnum C Herbal Products available sa tanang pharmacy din sa inyong lugar.
1: And even grocery stores.
6: Oh, grocery stores.
1: Sari-sari stores, naanaw po.
6: Naanaw po ito yung mga sari-sari stores. Kinagamaligya og Magnum Sea Herbal Coffee. Ayan, pwede mo palit din ha sa at mga available ng mga lugar. Sa mga available ng mga pharmacy o supermarket sa inyong lugar. Mga tala lang, good mo. Namoy Magnum Sea da rin. Katong herbal capsule o katong herbal coffee.
1: Tama. Mauna siya dapat. Tama itong Magnum Sea. Yung may yung ganitin din rawala ay kasayang lami ra ba tong kapiha.
6: Mamiss din mo ang half sa imong kinabuhi.
1: Oy, wala din mo kapi kasayang gud. Oy, kalami ra ba unta mga pia ng Magnum Sea. Kabalo ba mas Magnum Sea? Lami ra ba yung ginang kapiha kay herbal na daghang kay mga user ana pamani paninda buoy. Grabe din. Anyway, Mami Lucky, ato sa basahan ni mga greetings, Mami Lucky. Namina sa itong programa karon ang mga taga RJ Blossom Flower Shop sa Mawab. Ato ning gagian dito sa katong niagi nga nga tutaguan. Lipa in taong kanil sila mga taga RJ Blossom Shop. Katong na dumig og katong kuan na asa mi atong
6: kabadbaran. Oh, niagi mo rin
1: to. Niagi mi diha sa Mawab. Lipay kay gitagana mo sila og mug, t-shirt, Mami Lucky. Payong, lipayan nila ay. Ingon ko atong Mawab nga makita ta sa Fit Pharmacy.
6: Ay tama, kamusta rito?
1: Gamay ramay nang adtuin ko nga. Kabalo ba mo nga nangandam ni ato ang among gidala ato 50 ka t-shirt, 50 ka payong, 50 ka mug. Kay mo to mo ang ipanghatag ug sa Mawab. Oh, nya kay wa may nangabot sa Mawab bila ra man to kabuok.
6: Mm-hmm.
1: Nya si Nanay katong taga Montevista nakita Miss Mawab.
6: Huh?
1: Oh, nagabot siya dito. Nya mga taga mga taga RJ Blossom Shop mo to mo natagaan. Salamat kasi si Mami Lucky.
6: Ayan, salamat sa papaminaw kay Floreline Mahumas Takasan. Maulan nga hapon po Captain Jake and Mami Lucky. Uy, pretty mainit diri sa maulan na sa inyo niya. Si Jovi Balanso ang mga taga Linuan, Montevista, Davao de Oro. Salamat sa pagpamina. Ang mga taga Montevista, Davao de Oro. Si Floreline Takasan. Si Ma'am Helena Hunsay. May hapon po sa inyo. Ang mga taga Tukurong, si Amina Siktar Omar. Salamat sa inyong pagpamina.
1: Namina si Marites Omictin ng Nabunturan. Namina sa programa si Juby Belenson ng Linuan, Montevista. Nagdanaw na sila sa ito ang FB Live.
6: Hello!
1: Tanaw gina sila karma Milakio. Lingaw mi, nagtanaw sa inyohang FB Live, Mami Lucky o Captain Jake. Selki Domingo, namina sa itong programa. Floreline Takaan, nabasa ni mo. Si Helena Hunsay, namina sa itong programa. Si Amina Umar, taigan, nabasa ni mo ni. Sige.
6: Ayan. Si Arlene Atibula from Isulan, Sultan Kodarat. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Melson Escopolo, ang mga taga Dansuli, Isulan, Sultan Kodarat. Uy, dog, mga taga
1: salamat.
6: Isulan, namina karon Captain Jake. Si Mary Grace Glinogo, always good, nagapaminaw. Si Benje Montero, ayan, kalami sa Magnum Sea Coffee Boss.
1: Aba. Mary Jean Ibanez ng Kabadbaran. Salamat po sa mga taga Kabadbaran nga kanunay gapaminaw sa itong programa diha. Salamat kayo sa inyong tamnan diha. Oy, di pa namo mo maisa-isa pero salamat sa inyong mga sa itong mga inahan diha, Mami Lucky.
6: Ayan.
1: Mga taga Pisaan din, no? San Francisco, Agusan del Sur, namina sa itong programa karon. Ang Binocilia family. Binocilia family, maraming salamat.
6: Thank you po. Salamat po. Ang mga timbay na ito, ang mga gwapo o gwapo ng mga kauban niya sa Tourism Office sa LGU Tagbina. Habang daw nagpaminaw sa itong programa while gaulan, ilabi na sa ilang coach nga si Coach Taloy Ramos. Salamat sa pagpaminaw. Si Janet Kabangisan. Ayan. Ang sa May Alios sa Public Market, Captain J. Kusog do kayo dito sa may Kapinyanes Bakery.
1: Oy!
6: Always nagpaminaw sa inyo ha, Captain J. Thank you very much.
1: Mga tagapasian, Mungkayo, Davao de Oro, si Noveline Chocas, naminaw sa itong programa. Salamat, Noveline. Si Anton Taripe, thank you sa inyong pagpamina. Mga taga-kagwait ni sila, Mami Lucky.
6: Ayan.
1: Si Galas Gomez Joyce, papalita kog mag, kapitan. Ihatag lang nila, nibaligya.
6: Oh, may kapamaligya, mag na rin.
1: Ang payong na mo, among t-shirt, dili na pang maligya, ha? Panghatag
6: hatag na mo ni siya.
1: Si Linda Pawin, naminaw sa itong programa. Maing adlaw sa imo hadya, nanay Linda Pawin.
6: Ayan. Si Jenny Gomez Balabi, sang ihang mama sa Bayugan City nga na usa ka Magnum si user daw nga gapaminaw sa itong programa, Captain Jake. Ngayon pa si Lia Literato na rin. Walay stock si Happy B, sir. Kaduhan na dyan ko. Nagbalik-balik.
1: Uy! Sa BLR. BLR.
6: A BLR.
1: Adto ka sa BLR. Okay. Na.
6: Ilahara man ng guan.
1: Silingan na sila.
6: Oh, grocery na nila.
1: Dili.
6: Ay, dili ba? Alahay po na yun.
1: Adto ka kay BLR Pharmacy. Ayoy. Napo na sa Rojun Pharmacy.
6: Mm-hmm.
1: Si Teddy Caramonte ni Kapitan sa Kabadbaran. Naglantaw ko sa inyo.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Lucila kami, lagay ako ipang bati. Sawa pa ko magamit, karo nagamit na ako. Marigid ako, nakaangid ako sa Magnum C. Labi na ang kapsulog, ang kapi. Provgate ko sa magamit sa Magnum C. Barato, epektibo, barato, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Yan na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin, kay maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siyang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Milpa Alberto, taga barangay 88. Ang akong giinom Magnum C capsule o Magnum C coffee. O nakaayo gid sa ako. Karon akong gibati karon murag luag-luag na gid akong gibati karon. Magnum C gid akong gigamit. Maayo gid siya. Makauli gid siya sa atong mga balatian na gipambati. Barato ra po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban.

0: Sa pamamaga, insulin powder tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhin mong kuoy.
1: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Refreshing lagi.
2: Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
2: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
3: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
0: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Ikaw na pala.
5: Love.
6: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
7: Sigurado ka?
8: Sex.
7: Piyosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Sos na anak sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
7: Natural, kay sige kag pambabae.
6: Yes, tanawon na gyud ko sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
10: Ingatan mo siya.
9: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Captain Jake po, mga kaibigan.
2: Oh, syempre, kauban niya si Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky, we have 45 live viewers po sa Facebook karon. Nagapaabot in taon ni 45 in taon ni Gapaniid lang ni sila Mommy Lucky. Ang name po sa itong share of the day, dili po Shopee, ha? Sophie po. So.
2: Shopee. Mo order.
1: Naging kami nagugugol. Nanay Norlinda Inagob, kuan po nay, kanang Sophie ang pangalan. Dili Sophie. Po Shopee. Ikaw nay ba Shopee? Mahilig yung siguro mag-Shopee nay, ha? Taga na bunturan si nanay. Sophie ang pangalan, Sophie. Ayan.
2: Sophie, ayan. Salamat sa pagpaminaw kina Guada Hilda Severino. Maraming salamat po sa pagpaminaw si Roseline Tampos. Katong kaganina, Kap, nga nag-message sa ato a Kap, nga farm, nga lugar, Kap, kaning sa, o sa tawag,
1: Mega Market?
2: Mega Market. Padulong na daw ang amo ang ahente ni ing anak mo kakusog sa amo basta mo request mo diretso adto na to diretso padulong na ang atong ahente din ha so ay magkaguol kay
1: si ang Lioren Bake Shop sa Purok 1 si Annex Barubo so Rigaud del Sur na mina sa tong programa gikan kay Jasper Jean si Maribic Buenafen Norli na ni Norlinda Melanie Ubal maraming salamat Luxine Julius ug sa mga taga Kabadbaran maraming salamat sa pagpaminaw mga taga Hingoog City salamat sa paglanog-lanog natong tanan dia salamat kayo na available ang Magnum Sida sa Seafarer Pharmacy.
2: Ayan. Sige. Salamat po sa pagpaminaw kay Tampus Sherry Lynn. Salamat sa mga taga New Bataan, si Guadahila Severino, si Maris Estrada, si Christita Shano. Uy, mga taga Bislig, salamat sa pagpaminaw si Lucy Ginandam. Hello, guwapo ka yung story yung tamapakasal mo aron maimong nagyut. Ay,
1: ato ning siren karon.
2: Ah, okay.
1: Sige. Okay na.
2: Okay.
1: Ato ning balikan ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento po ni Sophie. Just in case na miss out ninyo ang kwento. Ang kwento po ay tungkol kay Sophie na nagkaroon ni siya ng karelasyon Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Niya ang iyang karelasyon kani adto samtang nagnanguyab pa lang ni Lucky sa iya. Naikaipon ng Lucky daan niya na iduha ka buk anak.
2: Mm-hmm.
1: Unya niabot man panahon nga niyon ang Lucky nga nagbuwag na miss akong kaipon.
2: Oh.
1: So nisulod sila sa ilang nagkaroon sila ng relasyon. Eventually sa ilang panaguban natagaan sila og anak niya human ang bata kay depresado man ang bata nay autism depende lang namaguna ang autismo magun Mami Lucky or autism Mami Lucky namaguna siya kanang naigitawag atong severe autism na apoy kanang gitawag na tong ADHD daghana siya nga I mean ang maka-explain ni anak itong mga
2: expert
1: lang
2: ana
1: no so sa ato common term na ginagamit na to maot man paminawon pero mao magun ang kasagarang ginagamit na to no so di na to banggiton kay mao may share lang dun sa to mao to gibasa na to no so mao na ang sitwasyon sa atong share of the day then eventually nagbag-o ang pakikitungo sa lalaki kay murag di niya madawat Mami Lucky nga nagkaroon siyang inana nga bata.
2: Usually, Captain Jake, ang tawag sa mga naay autism kay child with special needs.
1: Ayan, no. So, tama na. No.
2: Kay,
1: child with special needs.
2: Oh, special needs.
1: Kailangan yun, atensyon, pagmamahal.
2: Mm-hmm.
1: So, ang lalaki, murag dili niya kayang dawato ng panghitabo niya. Murag, ingon pa sa itong share of the day nga, ginakaulaw ang bata.
2: Mm-hmm.
1: And to the point nga, niabot na sa siguro kay mamaramdaman sa inahan nga murag ginakaulaw gid ang bata niabot siguro si ilang kasukwa ang babae si ilang og pangaway usahay di man gina malikayan maglali sila
2: edi
1: niabot sa point kang lalaki nangita na manuglain na unsa ba ang istorya ni so mao ni nahitabo karon Mami Lucky ato ning basahon ang mga nabay nagpaabot sila
2: naay mga nagpaabot diri sa ilahang kuan kap sa ilahang mga mensahe din hi about sa ano nato sa problema ingon pa siya din hi Captain Jake oh. Maayo rasad nga nagbulag mong duha sa imuhang partner.
1: Mm.
2: Kay dili ang ayan nga mahimo kang amahan sa bata.
1: Tama. Tama. Digid ang ayan nga mahimong amahan.
2: Mm-hmm.
1: Okay, napad rin Mami Lucky. Maligayang araw, Captain Jake and Mami Lucky. Sophie, madalas ang ina ang nakakatiis. Nagmamalasakit at nagmamahal sa anak. Lalo na may special needs ang bata.
2: Mm-hmm.
1: Ang si Boyet, ang tipong hindi nakakaunawa at walang malasakit sa sariling pamilya. Ang pagsubok, Sophie, ay nagpapalakas ng iyong katatagan ng buhay.
2: Mm-hmm.
1: Hindi nagpaparusa ang Diyos dahil sa mahal niya tayo. Binibigyan lang tayo ng aral kung paano natin maituwid ang ating mga pagkakamali. Alagaan mo ang iyong anak, mahalin mo at unawain mo ang iyong anak. Kung tuluyan ka ng hiwalay ni Boye, tanggapin mo ito ng maluwag sa iyong kalooban. Salamat at hindi pa rin nawawala ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Magpakatatag ka at magpakatapang. Tulungan ka nawa ng Diyos. Humingi ka ng tawad mula sa kaibuturan ng iyong puso. Gika na kay Tatay Carlito. Mabuhay ka. Grabe.
2: How the Diyo ni Tatay Carlito mga tagog advice. Salamat kay Tatay Carlito ha. Ingat pa si Nordem Sinuman ng Captain Jake. Ay, hindi pala. Sorry. Ito pala si Nanay Nerlinda Inago. Oy, ingat si Nanay Nerlinda. Nakaka-relate din ako kasi may apo din ako na ganyan. Yung child special with needs. Special needs. Ayan. Pero mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, ang mga anak ko. Hindi, ang sa sender daw, hindi siya mabuting ama, period.
1: With exclamation point.
2: Period lang yan kayo. Hindi siya mabuting ama.
1: In the meantime, isa itong programa, Mami Lucky, si Jilly Garcia Casino ng Bislig ay Valencia City, Bukidnon. Gapaminaw, may kanunay sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan, thank
1: Mami Lucky.
2: Sa ako, Captain Jake, no, sa pagpaminaw na ako sa storya, na-mention niya na parang siguro, na siya ka na murag...
1: Na karma
2: daw. Na, ako, Captain Jake, mutuwa man ko, hindi ko mutuwa ng ano nga word nga karma ba. Kung pareha sama sa ginaingon ni mo, Captain
1: Kanang word
2: Jake.
1: Kanang word mangod nga karma, gusto lang na ito i-clear. Kanang karma is tinuhuan na sa usa ka kultura sa mga Indiano.
2: Mm-hmm.
1: Nga, og sa inchik po na mamilaki, na po sila gitawag na ito kanang...
2: Kanang feng shui? Nilipod.
1: Napod sila ilahing term, anay, kanang...
2: Assignment lang sa
1: kap. Liktiil, nakalimod yung ko.
2: Saan
1: ang tikin na po? Nanay term eh, ang kanang word nga karma para sa ato ah, murag na, gamit na lang nato na siya, pero ang karma is kanang, ano sa ato ah, pa na, sa hubad sa Biblia, kung ano itinanim mo, yan din ang aanihin mo. Mga ganun ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, sige, Mami Lucky.
2: Kaya siya, Captain Jake, kumbaga, sama sa kanun yung ginaingon ni mo, kung magbuhat ka og mali, maligid ang mahimong resultaan. Dili man na siya karon dayon mahitabo, baka in the future.
1: Mm-hmm.
2: Or baka sunod-sunod pa, ana siya. Pero sa para sa akin, dili man ako gina-invalidate ang feeling sa ginikanan nga mawalan og banaha or kanang nagbulag og banaha. Kasi syempre, kung magbulag mo sa imong banaha, sakit magina siya. Mm. Pero para sa ako, dili na ako gina-invalidate imong feelings nga ayo kira na. Pero para sa akin, mas mabuti na wala, nga nagbulag na mo kay para at least isa lang kabuok ang imong hunahunaon nga bantayan.
1: Nga na.
2: Kaya syempre, kung magbantay pa siya sa iyang bana, magbantay pa siya sa iyang anak. Isod biya kayo mahimong inahan with mother, kanaganing mother nga with a child with special needs.
1: Dinod.
2: Kaya dili lalim ang kinabuhi sa ingon ni anak nga magula, nga ginikanan. Mabito ingon nila, Captain Jake, nga pag na kay special child or kanang ginatawag nila special needs nga mga bata, ano po daw ka, kanabitong swerte daw na sa imuha. Kabalo kang ano swerte?
1: Yes!
2: Kasi ginahatag na sa imuha kay para itest ang taas ni mga pasensya.
1: And people nga naingin na Mami Lucky, gi-entrust na sa ilay.
2: Oo, gi-entrust gani sa ilay. Yes. Kay diha, ginaptest ang ato ang pasensya, ang taas nga pagkigugma, o ang taas nga pagkigugma sa ginikanan dito sa bata nga na ay special needs is lahi ragid compared ni mo sa bata nga normal.
1: Yes.
2: So, para sa kuwa, Captain Jake, mas mainam para ituon mo ang imuhang huna-huna, imuhang kanabitaw, imuhang kinabuhi dito sa anak ni mo. Ipun-i ang paghigugma sa imo, dito ibutang, ibuhos na ng gugma ni mo dito sa imong anak. Ayaw na pagunahunaan ang laing tao nga dili makakontribute sa kamaayo sa imuhang anak. Especially karon nga, habang nagadako ba na sila, Captain Jake, na nagalahi po ba yan ang ilahang huna-huna, nagalahi-lahi po na ilahang attitude. So might as well nga mas i-focus ni mo ang imong atensyon dito sa imuhang anak.
1: And if adunay gamayng budget, adunay mga eksperto di ana para ma-handle siya samtang bata pa.
2: Na sila ginatawag ana kape kanang bitaw
1: therapy. Ka-therapy nimo kung dunay mga paglaanan ng budget, paningkamutan so that magabayan ka kung paano dadalhin ang mga ganitong paano mo pakikitunguhan ng bata.
2: Mm-hmm.
1: Mag-guidean ka sa mga eksperto kung paano nimo dumalahon ng bata, mm-hmm, paano nimo sabton ang bata, mm-hmm, kasi kung wala ka ana nga mga knowledge, maglisod ka sa una, especially kung magdako ng bata. Kanang dili na nimo makontrol people sometimes mo nang nindot nga naay mo agi na siya og kanang mga eksperto therapy so that magabayan ka magabayan ang bata magabayan pud ang ginikanan mo nay kanindot nga na mami Lucky.
2: Yun ang para sa akin ka.
1: Si Annalisa Bandos na mina sa tong programa.
2: Hello.
1: Naghanaan ni nila kinsa pa ba ni si Annalyn Annabel Pisao og Ate Annalyn, ayo ka bala ka mader Annabel kay coming lang imuhang isa ka pad nga Magnum C herbal capsule. Salamat po Annalisa Bandos. Ayan si Maya Estabas ng Lapiniga na minas ng programa, si Linlin Dondoy ng Surigao Bayabas na minas sila sa itong programa, Nanay Erlinda Bacol, nakaantabay sila karon na mga taga San Francisco Agusan. Salamat Nanay Erlinda, thank you kayo, giminaw namin sa imo. Okay, anyway, Mami Lucky, ito maganda, ito yung mga bagay na gusto kong bigyan ng diin. Ito yung mga bagay na nakikita o dapat makita ng isang babae sa kwento, mga kaibigan. Yung mga bagay na red flags. Ayan. Okay ha, tignan nyo ha. Kung ako babae, liligawan ako ng isang lalaki. Tapos, kaya niyang ipagpalit yung sarili niyang pamilya regardless kung kasal siya or hindi siya kasal.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ipagpapalit niya ang kanyang pamilya, sukdulang iwanan yung dalawa niyang anak para ipagpalit sa ibang babae. Doon pa lang red flag na kaagad yon.
2: Mm-hmm.
1: Pero sa hindi nakakaunawa, ang dating nun sa kanya, uy, special ako. Kaya pala niyang ipagpalit ang kanyang pamilya sa akin. So ganun pala ako ka-valuable sa kanya. Sa unang tingin, sa unang reaksyon, and normally, ganun talaga ang takbo kaagad ng utak ng tao.
2: Ay, isa pa.
1: Kaya nga, nai-inlove kay. Kaya nga, magkagusto na hinayo, na dayon ka sa kalalaki, especially kung maayo mang istorya ang lalaki. Especially kung maayo siya magpahanay sa iyang istorya, especially kung labi nagpasaligang kag maayo. Pero, di ba dapat doon pa lang nakikita mo na kaagad ang mga bagay na, uy, itong lalaking ito hindi dapat bibigyan ng pagtitiwala.
2: Yes.
1: Dito pa lang o doon pa lang sa pagkakataong yun na nililigawan kanya na, na kaya niyang ikompromiso yung kanyang pananagutan sa kanyang pamilya, doon pa lang red flag na kagad.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako ang babae, kung ako ang dalaga, doon pa lang iiwasan ko na ganong klaseng lalaki.
2: Yes.
1: Tignan niyo ha, ang kwentong to ay napakasimple. Kung pakikinggan mo at titignan mo sa kabuuan, ang makikita mo kagad yung sitwasyon kung paano sa iniwan. Pero kung aalamin mo at uungkatin mo, at aalamin mo at iintindihin mo ang story, mauunawaan mo na sa unang pa lang, sa unang pagkakataon pa lang, malalaman mo na na dapat doon pa lang iniiwasan mo na. Kaya mag-ingat, mga especially sa mga babae na merong mga lalaking naliligaw na may commitment na kahit pa sabihin, di man di kasal. Wa naman ko nakagusto niya. Pirmi naman may mag-away sa kung asawa.
2: Sa mga linyahan.
1: Tanan nga mga negatibong bagay patungkol sa kanyang karelasyon, sasabihin niya sa isang babae yan.
2: Para lang makuha ang babae.
1: Para makuha ang tiwala ng isang babae. At ang babae namang tagapakinig o nakikinig, kadalasan mga kaibigan, normal ang reaksyon, aganahan siya, ano man, maramdaman niya ngayon na mas importante pala siya, mas
2: kasi
1: mahalaga
2: siya
1: pala
2: guhok.
1: Siya. Pero sa isang matinong babae, doon pa lang makikita mo na kaagad, oy, red flag to, dapat iiwasan ko to, iiwasan ko ang mga ganitong klaseng lalaki. Bakit? Isipin mo, willing siyang ikompromiso yung kanyang pananagutan sa una niyang pamilya. Isipin mo, kaya niyang iwanan yung dalawa niyang anak para makisama sa'yo. Galing din sa iyo, baka nakarma ka o kahit anong termino, pero ako naniniwala, gaya ng lagi kong paalala sa inyo, lahat ng bagay may consequence.
2: Mm-hmm.
1: At lahat ng consequence may lessons.
2: Yes.
1: At ang lessons na yon ay pwede mong magamit sa unahan. Bawat desisyon ay may consequence at bawat consequence may lessons. So maaring pwede mong tignan sa ganong aspeto. Ano ba ang aral? Ano kaya ang matutunan mo sa sarili mong kwento? Ngayon, bilang isang babae, sabi mo kanina, hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang lalaking ito. Hanggang ngayon, andun ka pa rin sa punto na may guilt ka. Nagigilty ka na akala mo baka nagkahiwalay kaming dalawa, kaya na fall out of love siya sa akin o kaya nagkaroon siya ng ibang karelasyon ay dahil nagkulang ako bilang kapartner niya. isipin mo, ganun ka ka...
2: Special.
1: Ganun ka mag-isip, ganun ka mag, magtanggap ng mga pangyayari.
2: Special skills na cup, special skills.
1: Hindi, binibigyan ko lang ng diin ha. Sana wag kang ma-offend. Mm-hmm. Pinapakita ko lang sa'yo mga bagay na minsan blind side natin. Kung sa kung sa driver pa na, na yung mga butang, bisag na pa na sa side mirror, na yung mga butang, di ganyan makita sa likod. Ito yung blind spot mo. Ang nakita mo lang, parang sinisisi mo ang sarili mo na ako ang nagkulang, baka sa sobra kong naging nagger na ako sa kanya, sa sobrang pagnanag ko sa kanya, bakang ito yung naging dahilan kung bakit pinagtuunan niya ng pansin ng ibang tao. O di kaya ay ito yung mga bagay na nakawala ng nakawa sa iyang paghigugma kanako. Pwedeng inanay mong isipon, pero ito, in the first place, ang lalaki ito irresponsible. Huwag kang mag-wonder, huwag kang magtaka. Kaya nga niyang iniwan yung dalawa niyang anak. Magtataka ka pa ba kung bakit niya gagawin yan sa'yo? O bakit niya ginawa yan sa'yo? Magtataka ka pa ba? Ibig sabihin, likas sa lalaking ito ang kanyang ugali. Likas sa kanya itong ganitong klaseng pagkataon niya. Karakter na niya yan. Anong ini-expect natin? Iniwan nga niya yung dalawang niyang anak para sumama sa'yo. Tapos, ngayon, ito may challenge kayong dalawa. Doon pa lang yung sabi ko nga, kaya nga hina-highlight ko yung naunang yung part ng kwento na iniwan yung pamilya. Hina-highlight ko yung para mapansin mo kaagad anong karakter ng lalaking ito. Doon pa lang, kapag ka naunawaan mo na eto talaga ang karakter ng lalaking ito, ay hindi mo panghihinayangan ang lalaking ito. Hindi ka hihingin ng sorry dahil walang rason para ibababo ang dignidad mo at para humingi ng patawad sa kanya. Dahil sa kwentong ito, sa pagkaunawa ko, hindi ikaw ang nagkulang. Likas talaga sa lalaking ito yung karakter niya na ganyan. Kung mauunawaan mo, hindi dapat ibinababa yung dignidad mo. Huwag kang dumating sa puntong para bang humihingi ka na ng atensyon, humihingi ka na ng pagmamahal, parang namamalimos ka na ng atensyon. Hindi pwedeng ganun. Sa kwentong to, sa naiintindihan ko, hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang nagkamali. Huwag kang humingi ng tawad na as if para bang ikaw ang naging dahilan kung bakit siya naghanap ng ibang babae. Kung hang, hindi ganun. Sorry for the word. Hindi naman kasi talaga ganun, Mami Lucky. Dapat meron kang mataas na pagtingin sa sarili mo. Nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segundahan. Ulitin ko, nagkamali ka na ng minsan, huwag mo nang segundahan sa pamamagitan ng paghinang tawad na as if you are welcoming the guy. Always, pwede kang bumalik. Hindi dapat pinaghihinayangan ng mga ganong klaseng lalaki. Bakit? Unang-una, siya yung ama ng bata. Doon pa lang sa kwentong parang hindi niya anak yung anak mo, na ikinahihiya niya ang bata, doon pa lang red flag na kaagad yun.
2: Isip-isip ka na ata.
1: Doon pa lang sasabihin mo sa sarili mo, putlig-tail ni nga lalaki ni. Wani ayo nga lalaki, why pull-pull ni nga klase nga lalaki. Doon pa lang maiisip mo na kaagad yun. Bakit mo panghihinayangan ng mga ganitong klaseng tao? Hindi mo kawalan ang pag-alis ng lalaking ito sa buhay mo. In fact, kadaugan para sa imo ang paghawa aning lakiha sa imong kinabuhi. Muna akong tanaw. Naibsang ka na walang ka ng basura sa buhay mo. Yun ang sa tingin ko.
2: At dapat mo yung ipagpasalamat. Siguro pagdating ng panahon, ngayon, nahapa mo na siya sa feeling karon kap nga, ngawon, ana.
1: Normal. Valid yun. I mean, balido yun, Mami Lucky. Normal na masasaktan ka, normal na mamimiss mo yung tao, pero huwag kang dumating sa puntong ikaw na ang bumaba. Ikaw na ang parang nangihingi ng atensyon, ikaw na nangihingi ng pagmamahal. Hindi dapat ganun. Ang dapat mong inisip, kung tatay talaga ang lalaking ito at lalaki talaga ang tatay o ang partner mo, kung lalaki talaga yan, nangangailangan ng atensyon ng bata. Siya ang unang nagpakatatag, siya ang unang nagpakita ng magandang halimbawa dahil tatay siya. Siya ang unang nagpakita ng pagmamahal. Siya ang unang nagbigay ng magandang halimbawa, ganito dalhin ang isang pamilya. Regardless sa mga pagsubok ng buhay, magpakatatag tayong dalawa bilang mag-asawa para harapin ang pagsubok na ito bilang mag-asawa. Dapat ganun bilang isang lalaki, pero hindi. ang pinakita niya ay kaduwagan. Hindi niya kayang harapin ang mga pagsubok. Kasi pagsubok ito, Mami Lucky, hindi madaling magpalaki ng ganitong klaseng bata. Totoo yan. Pagsubok ito, kaya kailangan ng katatagan. Hindi dapat iniiwasan. Doon pala makikita mo na isang karakter ng lalaki kung weak o strong leader ito ng bahay. Kung strong leader ito ng bahay, siya ang unang magpapakita ng magandang halimbawa sa tahanan. Siya pa nga mismo magbibigay ng payo sa kanyang asawa. Kaya na to ni Mang. Daghang pagsulay pero atuning atubangon. Di ba lami kay paminaon bilang asawa?
2: Yes.
1: Pero sa halip ganon, hindi mo nakita ang mga ganong bagay. Sa halip, gumawa pa siya ng isang mali. So ibig sabihin, hindi ito kawalan sa buhay mo. Ito ay isang basura, at sa tingin ko, ang pag-alis ng lalaki ito sa buhay mo, isang usa ka kadaugan, Mami Lucky. Tama na. Biyahe ng lakihan na ayaw panghinayang, ayaw pagkuhan. Normal nang ibati ni mong gimingaw ka, normal na usay manghinayang ka, pero ayaw i-blame imong kaugalingon kay wa ni klaro nga lucky, wa pulos ni, wa ni gamit sa imo sa unahan. Maniwala ka. Mailhan ni mo ang tao nga sakto para sa imo, pero manginani nga klase nga karakter, ito yung mga dapat iniiwasan sa buhay. Basura ang tingin ko dyan, Mami Lucky.
2: Ayun.
1: Sakita ng basura, Kapitan May. Oh, basura talaga, mga kaibigan. Ewan ko lang kung anong description nyo sa mga ganitong klaseng tao, pero sa tingin ko, basura mga ganitong klaseng tao. May anak ka na may ganyang diferensya, dapat inaalagaan mo.
2: Ikaw, dapat nagsusuporta ka.
1: Ikaw ang nagsuporta ng atensyon, pagmamahal.
2: Emotional support sa imuhang partner.
1: Tapos ikaw ang hindi ka alis ng bahay, hindi ka maghahanap ng ibang karelasyon, hindi ganun. Tapos pangatlong beses mo na ginawa yan, Walay ayon nga klase nga laki. Yan ang nakikita ko, Mami Lucky. Anyway, wala na din oras. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras sa aming programa. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Ito po ang programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Huwag niyong kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sikaping makagawa ng tama. Pagka nagkamali, huwag niyong pangatwiranan. Ang sinasabing pangatwiranan, kana bang i-justify ni mo ang pagkakamali? Imo pang tagaan og rason, di man na maayo. Di man ka makakat on sa kinabuhi, ana. Pagka nagkamali, may pag-amin, may humility, pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, nagbubukas ng unawa. Yan ang tingin ko. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Hi, kalami on tay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Hi, kalami on tay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan pala ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: 3 o'clock.
7: That time check was brought to you by
8: board member Col Herb Zamora Upside.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: bit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Mga kaigsoonan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan, hilabi na sa mga miyembro ni ini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

Good afternoon, ladies and gentlemen. It's now May 2, 2026, 3 p.m. in the afternoon. Welcome dito sa ating programa, Tagum Cooperative, Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken, ang inyong makakasama sa loob lamang po ng isang oras. Ayan, good afternoon. Sana naman ay gising pa kayo. Huwag munang matutulog. Sabay-sabay nating pag-usapan ang mga bagay na nakakabuti or makakabuti para sa ating Tagum Cooperative. But before anything else, nais po natin batiin ang mga lider, our government officials, dito sa probinsya ng Davao de Oro. Of course, sa ating Governor, Honorable Raul Mabanglo, sa ating Vice Governor, Honorable Dorothy M. Gonzaga, and of course, our Mayor, Mayor Marcel C. Balili. Ayan, good afternoon po. At sa lahat ng mga residente dyan sa ating probinsya sa Davao de Oro, happy listening po sa lahat. Welcome sa ating programa. Naku po, pakilakasan po ng mga radyo ninyo para marinig ng inyong mga good neighbors. Ayan, para sama-sama tayong uunlad dito sa ating kooperatiba. And of course, sa ating chairperson ng Tagum Cooperative, Director Jose Avic P. Suway.

para sa lahat. Sa ating mga most beloved members, magandang hapon din po. Sana andyan kayo lagi para suportahan ang ating kooperatiba, mag-patronize sa ating mga produkto. Dito lang tayo sa Tagum Cooperative, where people invest their trust. Live din po tayo sa ating official Facebook page. Sa mga bagong pasok po, sana naman ay ma-share ninyo yung ating live para mas marami pa po yung matulungan natin dito sa ating kooperatiba. And of course, marami ang mainganyo para magpamembro sa ating kooperatiba. And pakatutukan po ang ating text promo question na pwedeng-pwedeng manalo ng 100 pesos worth of cellphone load. So make sure na mailista po ninyo yung mga importanteng detalye para sa ating topic ngayon, all about Model Credit Union Building.

0: Ating programa, Director Hermarie T. Esmael. Ma'am Her, isang magandang hapon at welcome po sa ating programa.
1: Hello Ken, magandang hapon sa'yo, no? Kaina, magandang hapon lahat sa lahat ng ating mga avid listeners ng Tagong Cooperative Radio Program natin na hindi talaga nila na-miss, Ken, no? Every Saturday, they really tune in the radio, no? To just listen, Tagong Cooperative Program. So, samahan ninyo kami sa loob ng isang oras para ating malaman kung ano nga ba itong topic natin ngayong hapon na to, Keno, about MCUB, para mas lalo nating ma-appreciate at saka mapamahal ang lalo ng ating Tagong Cooperative. Again, maayong good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig.
0: Ayan, good afternoon din, Ma'am Her, and thank you for gracing our radio program. And hindi lang po si Ma'am Her yung makakasama natin, makakasama din natin dito sa linya sa ating programa ang ating Research and Development Department Manager, Ma'am Ina Grisel Amores. Ma'am Ins, isang magandang hapon at welcome sa ating programa.
2: Magandang hapon, Sir Ken and Ma'am Her, and to all our avid listeners across Mindanao, not only in Nabunturan. I'd like to request everyone, no, tangkilikin po natin ang isang oras ang aming diskusyon ngayong hapon, discussing about what we call as Model Credit Union Building or MCUB. Sana po hindi po kayo kukurap at makinig lang po kayo ng isang oras.
0: Ayan, walang kukurap talaga, ha? Magbibitiw sa ating programa for 1 hour. And of course, bago natin talakayin kung ano nga ba ang Model Credit Union ng ating Tagum Cooperative, nais po natin ipamigay yung ating number para sa ating text promo maya-maya. Mamimigay po tayo ng mga katanungan sa ating numero 0919-069-3382. Mamimigay tayo ng mga katanungan mamaya. So make sure na meron kayong maisagot. Kaya grab your ball pens and of course your cell phones, your gadgets, and take down notes. Take some good notes down there para meron kang maisagot sa ating mga katanungan maya-maya. And at this point in time, I think our guests are all set and ready. Ma'am Her and Ma'am Ins, can I check your energy? Ready na ba?
1: Ready na.
0: Yan, I like the energy. So we will maintain that high energy. So ito yung ating first katanungan, all about Model Credit Union Building. Okay, so ano nga ba yung ibig sabihin? Before we dig deep, Ma'am Her, yung Model Credit Union Building, can you take us back kung ano nga ba yung mga pinagdaanan ng ating kooperatiba back then during the, kung ano ba man yung siguro mga 1800s back then, kung ano yung mga nangyayari sa mga tao?
1: Okay, no, so talagang colorful yung history ng ating cooperative movement, no, hindi lang sa Philippines, worldwide, no. It started during the tinatawag nating Industrial Revolution scenario, wherein during that time, 1800s yan, Ken, no, it happened sometime in England, wherein yung tinatawag nila the rise of the machine. So meaning to say, lahat ng mga pabrika doon pinalitan yung mga skilled workers, Ken, ng mga machine. So of course, no, sa machine na lahat ng gumagana. So in other words, yung mga skilled workers natin talagang nawalan ng trabaho. Nawalan sila ng trabaho, at saka sumabay rin yung mga economic crisis during that time, kasi lumago na yung economy because of the rise of the machine. Talagang efficient at saka effective na yung mga gawa ng mga produkto doon sa time ng England. Pero in other words, in the other hand, talaga namang mayroong tinatawag may natin o may effect as to yun, mga exploitation, kasi although mas maging magaan na yung paggawa ng mga produkto, pero in other words, wala sila tinatawag na occupational safety and health, no.
0: Yes.
1: Lahat, even mga bata noon, no, mga bata, mga old age na mga women and mga men workers, talagang tinatanggap nila. Long hours ang kanilang ginawa, no. Talagang masasabi mo na hindi talaga healthy yung working environment. And from there on, again, talagang makikita natin na there is indeed an economic exploitation that had happened in England. And after that, there were handful of tinatawag nating mga skilled workers. They form a group, no, gumawa sila ng talagang yung tinatawag natin na consumer co-op. Mm-hmm. Kasi ang sabi nila, if we will not work together, if we will not think of an initiative, mm-hmm. talagang yung buhay nila, Ken, hindi talaga as

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Handa ka na ba?
2: Welcome!
1: Ito na! Magsisimula na

0: Adangaras Vag Vibes en las 4 Otsona. Estamos en Mina, ese programa. FM Martín Uglucal. Mayan pagaminaw sa mga solid ka-vibes ato nga nakatune na karon. Maulan na kahaponon mga ka-vibes, amping sa mga nagbiyahe. Nahinay lang padagan kay medyo or basa. Basa nga itong dalan ron ka-vibes. Mayan pagaminaw sa mga ka-vibes ato nga nasa lang balay tagsatag sa kapanimalay. Nga nagbukot og habol. Or sa mga ka-vibes ato karon nga nangapi. Welcome mga ka-vibes sa itong bago nga programang FMR Tingog Lokal. Dini pa play na to ang mga kanta sa itong mga local artist ka-vibes. O syempre kung naihi kayon, kung naisakto nga oras mag-guest sa og artist ka-vibes nga pwede na itong hinabion dito sa itong sibihanin ka-vibes. Kung sa mga local artist dra nga doon na may mga gitaguan ng mga kanta dra or mga kanta ninyong na-release ninyo sa na music digital platforms, ha, pwede kayo i-chat ninyo mga ka-vibes sa itong Facebook page. Or sa mga nagtanaw karon, naka-data karon, naka-live karon, i-visit itong Facebook page ka-vibes, search lang ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O para usab sa inyong patimbaya, greetings, requests, text ka na sa numerong 0951-220-0478. May pagkabinaw sa tanang nakatune na karon. Samtang itong oras ka-vibes, alas 4:09 na. Ipiksa nang dahil sa inyong mga radyo. Ayaw ko maghawa ka ba? Ibs kimo balik pa ang inyong kuya, inyong mga kauban sulod sa isa ka oras nga programa. Ato dala 5 ta ka vibes. Stay tuned lang.
1: FMR Tingog Lokal.

At ang aras mga ka-vibes, alas 4.33. May pagbinaw sa mga naka-tune in gapon karoon. Sa mga karoon pa naka-tune in, welcome, welcome sa programang FMR Tingog Lokal. May pagbinaw kang Kuya Rekrek Orbuda o kang Ate Minda Orbuda. Maula na kahaponon kaninyo, dra. O siyempre sa mga solid ka-vibes at sa may barangay Pangutusan, kang Joy Mamayabay o kang paring Jason Balawis. May pagbinaw kaninyo talanong sa tanang Mamayabay o Balawis family. May pagkabinang usab sa mga solid ka-vibes sa ito kaya mga nagbiyahe karon. O siyempre, happy fiesta kundi ay sa Barangay Santa Cruz, Barangay Santa Cruz Ugao, happy fiesta. May pagkabinang dira ka Buduy Pats or sa Patay de la Peña family. O siyempre, kang Kuya Tolitz dira, kang Ate Juliet o kang Erica, kang Chelsea Jean, kang Chesley Jana o kang Rachel Patay. May pagbinaw kanyo dra sa mga na-mista dra karon sa may barangay Uap, Santa Cruz Barangay Ugao. May pagbinaw o mayong pag-tune in kanyo dra. O sa mga solid ka-vibes sa nato nga nagbiyahe karon, amping sa kanunay, amping sa pagbiyahe, inumdumi ka-vibes nga dunay naghulat sa imo sa imong pag-uli. O inahinay sa pagpadagan kay danglog ang dalan karon ka-vibes. May pagbinaw usab sa mga security guard or watchman dra sa may National High School sa may Manat, labi na kang Jimmy or Buda. May pagminaw ka ni Madra, no? Siyempre sa mga kauban na naka-tune in karon, sa mga Paraguso family nga naka-tune in. Tapos may Barangay Manat usab kang Nong Boy Paraguso, kang Marilu Paraguso, kang Oliver Paraguso. May pagminaw at ang oras ka-vibes alas 4.35 na. Marayon sa pagminaw sa mga karon pa nagpaminaw. Welcome! Welcome pag-usab sa programang FMR Tunog Lokal. Ayon sa pag-uminaw ka-vibe, sa'yo ka maghawa. Ipanayon kita sa tugtugan. Mga tugtugang para sa itong mga local artists. Mga stay tuned mga ka-vibes.

0: Sipya tarito sa part nga gisugal na to tanan. Bisag kabaluta nga pildi regya po na tong padulngan. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
7: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. Huwag dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 4.57 na. Para kita oras mga ka-vibes, ganyan kayo sa pag-uba. Naghanggang salamat sa pag-uban. Sulod sa isang oras ng programa. Sa programang FMR Tingog Lokal. Naghanggang salamat usab sa nakatunin gihapod karon hantong orasa. Nakatunin gigan sa pagsugod, hantong sa paghuman sa programang Tingog Lokal. May pag-uwi na usab sa mga ka-vibes atong nag-request, nagpatimbaya sila mga paborito nga kanta nga Tingog Lokal, mga lokal nga mga kanta mga ka-vibes. May pagminaw sab sa atong local band dali sa may nabunturan, ang Nabu. May pagminaw, pwede nyo i-minaw nila mga kanta ka-vibes. Search lang ang Nabu na sila'y kanta nga Hanap o Dalang Arabeho. Sab, daghang salamat ka-vibes. So, hantod sunod Sabado na po. Di nyo makauban sa sunod Sabado si Kuya Tolit. Sa inyo makauban sa programang Tingog Lokal. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes. Daghang salamat sa mga kanunay nga pag-tuning ka-vibes sa programa. Matag-programa din sa itong Sibihanan. Sa kanan usab sa itong mga kauban din sa stasyon kang Jessa Adohor na Kuya Tolit. Suga Buruy Pats. O siyempre sa itong buutan nga Governor Honorable Engineer Raul Mabango. Sa atong butan usab o kugihan nga Congresswoman Honorable Maricar Zamora Mabanglo. Inun usab sa atong Mayor sa Municipalidad sa Bukayo Honorable Manuel J.R. Zamora. Inun usab sa atong Senior Board Member sa Probinsya sa Davao de Oro Honorable Col Herb Zamora Apsay. Inun usab sa atong SB Member Huel Zamora Apsay. Inun salamat mga vibes. Ato sa sunod, God bless ka na itong tanan. Bye-bye.
1: Level 3.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio.
15: FM Radio. This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus. 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract. Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.
12: FM Radio.

0: sa ngalan, samahan, o sana ako sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, o ang gugma sa Dios, o ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maana kaninyong tanan. Mga iksuon, ato karong hinulsulan ang ato mga salaro, mandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Kita ang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagaom sa tanan, o kaninyo mga iksuon, kaya nakalapas sa kugdaku uyamot, sa unahuna sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala. Busa ng amuyo ako kan Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga iksuon, aron niyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nung takita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga salada doon nung takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Ang ginumanakan ninyo, Santos Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamog sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa kong amahan na dunay daghang mga lawak, umuato ako aron paganda mo dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuo, dili ko unta kamong sultihan ni ini. O kung natuan na ako dito, o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako, o kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako at tua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pagato sa dapit nga ako nga tuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung nasa kapahingon busa, unsaon manamo pagkatultul sa dalan. Si Jesus bitubag, ako ang dalan, ang kamatauran o ang kinabuhi. Walay makatusamahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamu kanako, makaila usab kamu sa kong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamu kaniya o nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus bitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan ug wala ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nagingon ka man, ipakita ka namong amahan. Wala ka ba mo to, Felipe, nga ako anaa sa amahan, o ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong, nagisulti ko kaninyo. Ang amahan, ania kanako, nagbuhat siyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo, nga ako anaa sa amahan, o nga ang amahan ania kanako. Kung dili, panuo kamo kanako tungod nini mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat o magbuhat siyag labaw paniini kay muadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laygo ni ka, O Kristo. Manlingkod, mayang gabi sa tanan.
1: Mayang gabi sa Father.
0: Na humili na ako ni last time pero ako wala pong ibalik no sa mga nakadungog na pasensya kaayo pero ako wala ning ibalik. Gapan namin man siguro tatanan. No, gapan namin manguro ta. Unya, kung manamin ta kay kinsa mang naong nga makita dira. Lain pug naong ni Piolo Pascual. Imo gyung naong. Lain pug naong sa Bini. Imo gyud ang naong. Pero sahay nalay distortion no, nalay distortion no sahay. Naisamin nga mangingilad kaayo kung matanaw ka, tambok ka. Nayuban kung matanaw ka, payat ka. So, naay mga distortions pero ang samin wala gyud ipakita nga lain kundi dili kung unsay na sa imuhang panlawas. Unsay gipakita nimo dinha. Now, unsa man ni karon para sa tua? Mga igsuon, si Jesu Kristo iyahang gipadayag karon nga to sa mga tinun-an nga kung si kinsa ang nituo kaniya nituo usab sa amahan. Kung si kinsa tong nitan-aw kaniya nakakita usab sa amahan. O walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kaniya. Iya pa ganing gipadayag siya ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Unya ningon pagyud si Jesus ang mutuo kanako magbuhat sa akong gipabuhat. So mga igsuon, tataw, klaro ug dayag kaayo nga ang makahatag kanato kaluwasan si Jesu Kristo. Ang makapalangit sa tua si Jesu Kristo. Ya Father, ngano makinahanglan man tag simbahan? Ngano makinahanglan man ta mutuman sa iyang kasuguan? Ngano kinahanglan man ta mutu Biblia? Ngano maningkamot man ta mahimong buhutan res kalibutan? Kasi kanatanan kasuguan manggod sa ato ang Ginoo. Lain pod nanamin ka kakita kag muta dili nimo kwaon ang muta kay wa kami tuo sa samin kay para nimo wala gi kay muta. Pero masugot ka og sa dili pagkakita kani kag muta gani sa pagpanamin nimo kwaon gyud nimo ang samin kay buluhaton man nimo nga limpyo ang imuhang panagway nga makita sa ubang mga tao. Kay dili man ang samin ang makapahimo sa imuhang nindot kundili ang imuhang kaugalingon. Si Jesu Kristo mutudlo sa tua pero ang makapahimo nato nga Kristuhanon Dili man si Yesu Kristo automatic dito, kundili ang ato ang pagtuman sa iyaha na atay counterpart, na atay participation. Dili enough ang grasya sa Ginoo nga dawato nato, kinahanglan nato siyang puy-an. Kaya ang grasya sa Ginoo, sayang kung dili nato siya puy-an. You proclaim yourself, I am a Christian, Kristuhanon ko, pero mandibakos laing tao, di man na maayo. Kristuhanon ko, pero kusog kay kumanugal, di po na maayo. Kristuhanon ko, pero mangilad ko, di man na maayo. Napoy uban, buutan, maayo, pero wala nila giproklamar lang kaugaling ng Kristuhanon. Pero para ka nato nga Kristuhanon, pagkakita nato ading tauhan na magkakaingunta, buutan yun siya, o kung insa may iyang gituuhan, nakahatag ka niya inspirasyon na mahimo siyang buutan. So karon sa tuang kaugalingon mga isuon, muna nga tuang tanawon o bantayan. Sa tuang pagpamalandong, panaminan nato si Yesu Kristo. Kung nakita nato si Yesu Kristo, dapat mo reflect siya sa ato ang kaugalingon. O kung dili pa nato makita nga ni-reflect na si Kristo sa atong kaugalingon, nandako kay tagtrabahoon. O ang santos nga misa, o ang lawas sa dugo ni Kristo, ang mga pag-ampo, ang mga panalangin, ang iyang mga kasuguan, iyahang pulong iyang mensahe, makatabang sa atong pagpaningkamot na mutuman sa iyahang kabubuton. Mauna nga ang tao nga nabunyagan diha kang Kristo, ang tawag sa iyaha alter Christos, just like Christ, because we try to follow Jesus. So nga to ang aim sa to ang kinabuhi, that we may be like Christ. Kristuhanon, aning kamot nga mutuman sa kabubuton samahan. Hinaot paunta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang atuang pagtuo. Kitantanan, nagatuo ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galan sa itong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na itong gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya ang mahimayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugi ang gingharian, walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Isimba siya o gihimaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan, nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ka kalibutan. Amen. Katilingbanong pag-ampo. Kita mo ingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Kitang tanan,
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Alang sa simbahan, nga magpadayon kini sa pagiya sa mga tao ngadto kang Kristo, ang tinuod nga dalan paingon sa amahan. Pagampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, patalinghugi ang among pagampo.
2: Alang sa mga pangulo sa atong katilingban, nga magdala sila uban sa kamatuoran o katarungan o dili mahiadto sa sayop nga dalan. Magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, patalinghugi ang among pagampo.
2: Alang sa mga naglibog o nagkaguol sa kinabuhi, nga makakaplag sila o baglaom o galinaw diha kang Hesus nga tunglalan o kinabuhi. mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Alang nga natong tanan nga nagpabilin kitang matinud-anon sa atong pagtuo ug magpakita niini pinaagi sa atong mga buhat sa gugma ug pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay nga madala sila ni Kristo ngadto sa balay sa atong amahan nga iyang giandam alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo.
0: Ato sa biapil sa ato mga pag-ampo, ang mga intensyon nga giala ni Santos Camisa, pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Mayor Manuel Waiki Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora, Darling Reterba and family, Rosemary Daig and Terano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro, FM Radio Davnor and staff, usab sa Garcia Gocleda family, o sa Pereras family. At usabi apil sa itong mga pagampong intensyon, ala sa maigsoon natong nipanaw na labi na ang kalag nila Paul Esmeralda, Carmen, Shane Ashley, Matilde, Francisco, Filomena, Judith, Teofila, Celso, Monta, Roger, Alma, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Agustin, Rachel, Alan, Manny, Ruben, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benamin Sr., Augusto, Felix, Erlinda, Balbina, Pablito, Montano Sr., kalag ni Gianni, Leonila, Virgilia, Armando, Dionisio, Rosalina, Jesus, Leia, Annabel, Dominador, Carmen, kalag ni Victor Sr., Crescencio, Lydia, Olpiana, Margarito, kalag ni Jan, Leticia, Samuel, kalag usab ni Cesar Sr., o ni Sullivan. Huwag ang tanang kalag sa purgatorio labi nang wala na naghahandom kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Diyos nga may gugmaon sa ayod kami, nga kanunay ka, nagauban ka na mo, bisan pa sa among mga kakulangan. Malaumon kami nga imong hatagan o katumanan ang among mga pangamuyo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod, ato karungandamo ng atong mga gasa.

Mayong gabi mga Ikson, ko din na ni Cristo. Welcome sa itong programa, Ang Buhing Gracia. We are so thankful to celebrate the Sacred Eucharist, no, karong gabi una. For the reason nga, taw-tawad po tawa ka sa ulo. Well, last week, nakasaulo man ta last week niya. Karon na po. And we are so thankful because nagawin mga tao nga ni-appreciate sa itong programa, libi na ka itong mga dili maka-addo sa simbahan, kaya nasaligid na lang ang balatian. Niya, magpasalamat po ko sa tanan nga naminaw o nag-uban sa itong Santos na Misa, labi na hangtod karon sa tuang gamay nga pagpaambit sa dungag kahibalo sa tuang pagtuo. Ugbuot din ako i-greet ang tanan ng mga igsuo na itong nagapaminaw ni nga ito programa, Ang Buhing Gracia. Labi na ang mga taong nagpaluyo ni nga ito ang programa. Una, ang itong landong obispo, Bishop Medil Aseyo, sa iyahang kanunay nga pag-hatag sa tuwag go signal for celebrating the Mass Diria o sa pagpadayo ni nga itong programa. Sunod po ang ito ang mga sponsors at the same time mga tuang kanunay nga nagdasig na magpadayon ta sa pagbuhat ni atong programa, labi na kama Maricar Zamora, tuang kongresista diria sa Davao de Oro, nga kun asa magsaulog siya sa iyang adlaw na tahuan ugmang adlaw. Ma Maricar, thank you sa imuhang kaayo kanamo sa simbahan, labi na sa atong programa. Og happy birthday sa imuha, nagkita-kita taganina sa imuhang balay. No, you know, it happened, manggod karong adlawa, nag-attend ko og synodality seminar dito sa Mungkayo, kay wa mo ko nakapil sa Mubay Kare due to trangkaso. Unya, wala damhang nag-invite po dahil si Mama Ricardo dito sa iyahang balay for lunch. No, motong nakita mi kaganina o nag-istoryahan na, and she recounted kung pila na doon katuig ang atong programa. Niya taon-taon na yun ay 6 years, no, running 6 years na taas atong programa. And she is very instrumental for giving us the support para kaning programa mabuhi. Kauban po siyang isuon niya si Sir JR, ang mayor sa Mungkayo. Sir JR, thank you kayo. Nagkita-kita po mi ganina. Nagapasalamat po ko in personal way for giving us always the full support sa tuang programa. Mayong gabi po dahil dinaha sa tanang mga nagapaminaw sa tuang programa, hilabi na sa naisubay sa atuang Facebook live stream, no? Ako wala niya i-greet ni sila. May gabi din ha kang Norabek Floral de Tababa, no? Usab kang Ma'am Tessie Ortiz Hentapa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha o pag-uban sa itong Santos Kamisa. Comment lang mo sa tuang live stream, no? Kung gusto mo magpa-shout out, no? Sa tuang programa karon, no? Para mabasahan po na ako din niya. Usab, may gabi din ha, Kati Dinden Kuta Mabaw. Usab sa kang Ate Lani Atog. Mayong gabi din na Ate Lani sa mga parokyano din na sa Mary Mediatrix of All Grace. Din na sa Kwasay. Parish na good siya. Full pleasure. Parish na good siya. No? Shout out day kay Ate Joanne, no? Pamor, ang parish coordinator sa mga parokya. No? May gabi din natin. Yeah, belated happy birthday na po. Usab kang Ate Bibi. May gabi ni mo Ate Bibi. Ambrosio. Usab kang Gerald Talaugon, Pabuaya Ligid. May gabi din ha kanimo o sa nagasubaybay pod, no, si Richel de la Peña. Pats, may gabi din ha mo ate. May gabi din ha usab kang Teresa Sumalinog Salandron. May gabi din ha ate. Usab kang Atelina Abian. May gabi din ha ate. Kauban kay Kuya Luloy nga naminaw o naguban sa to ang Santos na Misa live stream, no, dinasiyang panimalay. Salamat kuya, see you soon sa itong mga kalihukan sa parokya. Kang Ma'am Mildred Brua, may gabi din na ma'am. Regards po ako sa ito ang Landong Mayura sa New Bataan, si Attorney Bianca. May gabi po din na ma'am Bianca. Stay strong. Yapadayon sa imuhang pag-alagad sa katauhan, no? Ma'am, kay Ma'am Nora Beck, oh, may gabi daw.
tagsa ra gyud daw siya makatan-aw watching from UAE. Ug unta sa mga kauban din nate, greet ko nila, greet na ko sila may gabi ug shout out sa inyo ha. Salamat sa inyong pagpaningkamot para sa inyong pamilya, salamat pod sa inyong kanunay nga pagsuporta sa inyong mga gimahal. Usab kang Merry Cons. Oy, happy birthday Chloe. Good luck daw sa singing contest sa May 15 from Mami Nining. P4 nilalyin. Okay, yan. Kasi sa mong parokya magun mga igsuon na ay pagfiesta mami puhon sa May 15, no, na namig singing contest. Tulugid kahugnaan na singing contest na mo ba, no? Nag-elimination round May 15 ka GKK, 15 contestants. Out of 15, naami top 5. Unya ang top 5, bago lang nahuman sa ilang recording. And then, ang katong recording, i-post to siya sa Facebook page sa mong parokya. Og ang pinakadaghan og like, pinakadaghan og reactions pala, pinakadaghan og reactions, mahimo magud siya nga 40% sa criteria for judging. So 40% siya, my God. Muna nga sa mga atang-atang lamo sa mga fans club din na sa itong top 5, no? Sa itong parokya sa San Isidro Kamanlangan Chapel, no? San Isidro Labrador Kamanlangan Chapel, no? Shout out po daw kang Edgar Dumapias. May gabi din ha ni mo. Sir, gabiyan, may gabi din ha kanimo, no, padayon sa pagpangalaga do. Shout out sa inyo ang tanan. Sa tanang mga parokyano nato din sa nagkalain-lain nga mga lugar din sa probinsya sa Davao de Oro, maayong gabi din na kaninyo. Ilabi na sa parokya ni San Ignacio de Loyola Mungkayo, gikan ko dito kaganina, nagtapok sila for sinodal seminar, sinodality seminar unya with the team. Salamat kayo sa ato ang pastoral team for doing their best, no, nga ma-implement ang ato ang mga buluhaton sa simbahang Katoliko. And looking forward sa resulta nini nga ato ang buluhaton sa sinodality, no. And yeah, at the same time po, di shout out sa tanan nga mga apostolado o sa mga nag-serve o mag-serve o mga lawa, mga nag-prepare, daghan kayong salamat. Good evening, Ma'am Shell Marie. Good evening po kang Ati Dalia Ofamin. May gabi din hati. O shout out di ay sa Ka-Chapel sa Sacred Heart of Jesus La Filipina, gikan kang Ate Norabic Floral de Tababa. Shout out sa parokya sa Saint Michael the Archangel Quasay Parish sa La Filipina, Tagum City, na kung asa na aprubahan na gyud ang ilahang proposed sa simbahan puhon-puhon, no. Looking forward nga makamisa po doon tako din na sa inyo ang bagong simbahan puhon-puhon. Shout out po daw gikan sa New Zealand kang Peter John Rafusala, may gabi din na Kuya Peter. God bless sa imong mga buluhaton din na, no. God bless sa imong mga paningkamot, no. Salamat sa pagpaminaw niya. Kita-kita tapuhon kung muntag makadto ko New Zealand po, no. May gabi po din na kang KM Kasay, may gabi, good evening. Good evening po. Ugmang adlaw, Domingo, di ataw kalimtan nga bisan og da kamisa na mo karon, musimba gyud mo kay wa gyud ikapuli sa presensya dina kauban sa pagsaulog sa santos nga misa, pagdawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Aya. Maayong gabi po din na kang Ate Zenith Briones Colotario. Good evening po from Falala, Filipina, Tagum City. Maayong gabi din Ate Zenith. Padayon sa inyuhang buluhaton din, ano, labi na sa inyuhang kapilya. Yan. So anyways, mga igsuon, ang ato ang istoryahan karon kay natin na dungog sa ato mga pagbasa karong gabi una, no. Isa na pod ka identity, no, ni Jesus Christ ang iyahang gipadayag, no. Iyahang gipadayag that Jesus, siya ang saligang bato, bato sa kanto, ang saligang bato. Takun asa, importante kayo siya, Jesus as a cornerstone, no? May gabi din ha kang Ate Erlinda Pangatian Banggalaw. May gabi te from Southern Davao, Panabo City. Yan, ikarigars ko din ha sa tumaka GKK dirate sa Southern. May gabi din ha kaninyo kang Ate Marites Bako. May gabi din ha, no? Batch Prophets sa 2014, the IC, si Bayan Peter John Rafusala. May gabi din ha. Usa tanan na itong mga kabayan, o tanan mga sa ex-seminarians, nga mga nanggawas, no, ex-seminarians. Pero as long as wapang mo namin yun, na po may pag-asa nga mahimong pare, balik lang yun sa seminaryo, balik sa sabakaan.
Yan, kay Chelle Marie, Father Mary Mediatrix of All Grace Parish, Panabo City. Yes po, maing gabi din ha, Ma'am Chelle Marie. Padayon sa pagsubaybay sa atong programa. O God bless inyong mga pagpaningkamot. Anyway, magsugod ko mga igsuon about the explanation a little bit of Jesus as the cornerstone. According in Christian theology, Jesus is often referred as the cornerstone. No? It's a metaphor, paghulagway ni Jesus laden with significance. This idea is rooted in scripture and foundational to the understanding of Christ's role in the church and salvation history. So kani siya nga identity ni Jesus, ang iyang pagpahulagway sa iyang kaugalingon, importante ni siya sa iyang pagpadayag, sa iyang role sa simbahan o sa istorya sa kaluwasan. The cornerstone is the first stone set during the construction of a masonry foundation. So importante dai siya no sa pagbuhat og pundasyon. And which serves as the cornerstone is the serves as the reference point for the rest of the structure. Thus calling Jesus the cornerstone emphasizes his foundational role in the faith. So, minyo na di ay ni si Peter John Rafosala. Bayan, bisan pag wala ka na himong pare, pero kay padre di pamilya ka na, dadaa imong pamilya dool sa Ginoo. Since that is also our role sa ito pagsulod seminary nga may we become a good Christian gentleman. So, mahinumduman pa na ako nami rule of life, ginabasa matagabi, you know, after dinner. Unya, part na din ha, nga mahimo ming Christian gentleman. So, padayon bayan, regards sa family, and continue sa pagpaningkamot para masuportahan ang pamilya. Yan. For the biblical reference about Jesus as the cornerstone, we could see, makita nato din ha sa Salmo chapter 118 verses 22. Gingon din ha, "The stone which the builders rejected has become the cornerstone." This prophetic reference indicates that Jesus, though rejected by some of his contemporaries, is the essential foundation for faith and salvation. Up until now, mga igsuon, na katong mga ni-reject kan Jesus, no? They still continue to reject Jesus. However, mga igsuon, ang ilahang gi-reject, nakahimo mo ino ng pundasyon sa gitawag natong Kristiyano nga pagtuo. Bayan Peter John, bitaw po no, pwede kay ka mahimo nga permanent deacon dinha sa inyuhang diocese no, pwede kayo allowed man yata no diri sa Pilipinas, wala pa kayo ni siya gi-promulgate pero gina-consider nila nga naatay permanent deacon diri sa tuang simbahang Katoliko. But somehow diri sa Diocese sa Tagum naghan man tag mga kaabag, daghan po tag mga sakristan, daga pa man tag bukasyon, that's why wala pa kayo ni siya gi-offer no. But sa uban nga mga nasod, example diri po sa New Zealand, sa uban manaso sa Amerika o sa European countries, nanay mga gipangalaw ng mga permanent deacons, that is, mga minyo ni sila. Labi na ka itong mga na-formation bito sa seminary, daku kay nangatabang. Kay ang permanent deacon, they function as deacon but they cannot become priest but they are married persons, no? So, ayaw sa mo og hope nga dari sa Pilipinas na ay permanent deacon dayon pero ginabuhatan na na siya karon oga formation and they are considering to have it here in the Philippines. But as of now, wala pa na siya gipatuman dini sa Pilipinas. So, we will just wait for the CBCP to approve it and to welcome it. Tapos, tagaan po na siya og formation, no? In Matthew chapter 21 verses 42, it features Jesus quoting this psalm and applying it to himself, emphasizing his divine appointment as the cornerstone of God's kingdom. In the book of Acts chapter 4 verse 11, Peter proclaims, "This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders which has become the cornerstone." This underscores the idea that the early church saw Jesus as an essential to its identity and mission. Music.
So, mao to mga igsuon, Jesus Christ as the cornerstone was rejected many of the church builders, no? Pero ang iyahang pagpadayag may tungod sa gingharian sa Dios sa kapatukod ng simbahan. And without Jesus, without Him, everything is futile. Wala gyud siya'y nahot, no? Tanan. Muna nga, si Kristo mismo may sentro sa itong pagtuo. Si Kristo mismo maoy makalalakan nato sa kaluwasan o sa kalangitan. Bayan Peter, padayon sa pamalandong, and my prayers and God's blessings may be upon you. Yes, tinuod yun, nagyutay mga priorities na binakang pamilyado na. But somehow, maayo di ay ang dagan. So nadagan naman yung mga pari di ng mga batch, no? Father Stelada, Father Lianera, Father Intong, Father Scotte, Father Baguhin. Daghan na din mga batch ng mga pari di ay. Very good, congrats, no? Sa amuang batch mo raog, siyam may kabuok pari buyag, no? Nga, wala may kabalo kung napabay mo apas. Napa may mga batch na mo nga, wala pa nga minyo, no? Pero basta hindi ay magrasyahan, bisan pa og late vacation, pwede pa man may mong pari. As long as wala pa asawa. Good evening, Ma'am Cheryl Lumulho. Maying gabi din na kanimo, salamat sa pag-comment sa ito ang live stream karon. Thank you for joining us in our gamay nga paambit pamalandong, gamay nga paambit kahibalo para sa pagtubo sa ito ang pagtuo. Balik ta, the theological significance of Jesus as the cornerstone. No? Una, the theological significance of it is the foundation of faith. Jesus as the cornerstone signifies that faith rests on Him as the ultimate truth and salvation. Tanang ipadayag ni Kristo mao na karon ang sentro ug ang pundasyon sa tuang pagtuo. He is the anchor and stabilizing force for believers. Going out from Jesus is very bad. No, mo na nga kinahanglan magpasuod gyud ta din kang Kristo. Unya magpalayo ganita sa iyang pagtulunan, magpalayo ganita sa iyang gitudlo kanato, sa iyang gipadayag kanato. Pwede kaayo nga makahimo ta og laing pagtuo. Second, Jesus as the cornerstone signifies unity of the church. The imagery also suggests that all believers are built together, Jew and Gentile alike, into one structure, the church, with Jesus being the key to that unity. During Semana Santa, madunggan ninyo ang ipag-ampo para sa kahiusahan, no, sa tibuo Kristiyano. Kay nagtuo magud ang simbahang Katolikong si Kristo mao ang sentro sa pagtuo, no, kinahanglan pa man ta magbulag-bulag. Pero ang ginaampo sa simbahang Katoliko nga kita sila ang mga kalain-lain nga mga pagtuo as long as si Jesus Christ ang ilahang gituuhan, mahimo tang usa regardless of the name, regardless of the nationality, no, mahimo tang usa. Pero ang panlanto sa simbahang Katoliko nga mubalik unta sila sa simbahang Katoliko kay ang gitukod yun mismo ni Kristo mao ang simbahang Katoliko. May forgiveness because of the scandals, because of the problems historically dili man ato na ilimod, and the church continually offers and shows that the history before na naka-learn na taato niya na ningkamot ang simbahan nga mubag-o sa iyahang kaugalingon, because ang simbahan tao mampod, ang lawas si Kristo mao man nakatauhan, mauna nga naningkamot ang simbahan nga itama ang iyang kaugalingon o makatun sa kunong saan nahitabo tunguna. Pero ang pagtuo, ang pagtulunan ni Kristo, wala gyud na bag-o, nagpabiling gihapon yung kahulugan o wala gyud ta nagpalayo sa iyahang gitudlo nga kasuguan. May gabi din ha kang Ate Berna sa Bakahan. May gabi po. God bless kanunay. Labi na din na sa inyo hanggang may Kristohanong katilingban. So the theological significance, isa-isahon ako, He is the foundation of faith, the unity of the church, and the third is the fulfillment of Old Testament prophecy. Jesus embodies the fulfillment of the Old Covenant and the prophecies concerning the Messiah as the cornerstone of the New Covenant. The Old Testament, iyahang gina-portray kanunay nga Messias, siya mismo mao ang cornerstone sa ligang bato, ang kambato sa kanto, no, nga maoy pundasyon, no, sumbanan, tuburan sa tanan nga mga pagtuo nga ato ang puy-an.
In the Catechism for the Catholic Church, the Catechism reiterates this understanding by discussing the Church's foundation on Christ. In CCC, paragraph number 552, it states, "The Lord Jesus, after His resurrection, entrusted His apostles with the mission of teaching all nations and baptizing them. He promised to be with them always to the end of the world." Dili gyud maayo mga igsoon nga mag, sa magunahon nata nga gibiyaan ta ni Kristo, dili gyud pwede. Dili pud maayo na siya. Nganuman, Jesus as the cornerstone of our faith, He is always there. In canon law and papal teaching, canon law reflects this understanding of unity and governance within the Church, illustrating how Christ as cornerstone informs ecclesiastical structure and authority. Mano makabantay mo kanunay kung magampo ang pari na gitay kiniya mo gipangayo pinagi ni Kristo mong Ginoo mubanda gyud kang Kristo no unya tanan nga mga sakramento gihatag ubuhaton lamang sa mga pari o bispo nganuman because sila ang gitagaan sa gahom gikan kang Kristo. Although by virtue of baptism naatay pwede buhaton na mga laiko na pwede ta mo participate mismo kay kita pari mampunta kamo mga laiko pari mampun mo pero ang makahatag lamang sa mga sakramento o sa mga exact mga grasya niini pinaagi lamang sa virtue sa ordination nga gihatag nga na sa mga obispo o sa mga kaparian. May gabi din ha, Ati Badet, Galvez, may gabi din ha sa mga bata, may gabi din nyo din ha. Kita-kita taugma sa tuang mga puluhaton sa parokya. Furthermore, in the papal documents, you know, often emphasizes Christ's pivotal role in the Church's mission, reinforcing His status as the cornerstone during apostolic and divorce. So, importante kayong tungod kang Kristo, nidako atong simbahan. Tungod kang Kristo, nagka-courage ang mga martir, ang mga doktor sa simbahan, ang mga magsasangyaw, nga ipalapnag ang maayong balita, dili lamang sa kaluwasan, kundi kang gikan kang Kristo. Concluding reflection, in summary, understanding Jesus as a cornerstone deepens our appreciation of His role as the foundation of Christianity. He is not merely a figure within the faith, but a very basis upon which the Church stands, representing truth, authority, and the promise of salvation. Muna nga, well, arrogantly and confidently enough, we could say, basta mag-away-away na gani, maglalis-lalis na gani kung kinsa ang tinuod nga simbahan, ang kanunay lang yung ipangutan na kani sa mga Katoliko, kinsa man ang nagtukod sa imong simbahan because the builder itself, the establisher itself, pose an authority. Muna makabantay mo mga igsuon, ang simbahan lang yun before mo undergo siya mga debates, no? Well, dili mo magi kay gadibate ang mga pare, no? Except kang Father Darwin Gitgano, so ban yung mga CFD, no? Ginapangutana, yun niya. If you want nga dili na ta ma-refute, simple ra jud kay pangutana kinsa nagtukod sa imong simbahan, maura gyud na. Kay kung Kristiyano ka o kung nagtukod sa imong simbahan si Hesus Kristo nga nung nagpalayo ka sa simbahang Katoliko. Anyways, mga igsuon, isa lang yun ang pupunto lang yun ni Jesus, whose identity tells us that He is a cornerstone sa ligang bato or bato sa kanto, tells us nga siya mismo ang pundasyon sa atong pagtuo, siya mismo ang hinungdan nga nunay kaluwasan, siya mismo ang dalan padulong sa gingharian sa iyang amahan. I hope mga igsuon namoy nakatunan sa ato ang gamay nga dungag kahibalo, no, about Jesus as the cornerstone of our faith, of our Church, no. Nganong ningana siya, no, nganong unsay role niya para sa tua. Muna nang magpasalamat ta for doing these things, no, nga mahimong makahulugan no ng ato ang pagsimba tungod kay naamanggod si Kristo. I hope nakatabang ni sa inyo. I hope nakadungag kini kadasig sa inyong pagtuo. Labi na og mga lawa, mapadayon ta sa to ang pagsimba. Makita unta ninyo kanunay sa pagbayaw sa lawa sa dugo ni Kristo nga siya mismo ang tuburan sa tanang grasya o pagtuo.

0: So mga igsoon, daghan kayong salamat sa inyuhang pag-uban ini nga to ang mubo nga programa. Salamat usab sa inyuhang nakuno na yung pagsubaybay o pagsuporta, no. Mo nang padayon kita sa itong mga buluha to, no, sa tanan nga mga nagapaminaw karon. Salamat kaayo sa inyuhang pagpabilin o pag-uban nga mahuman ni nga to ang programa. So ako ang inyuhang alagad sa kahanginan, Father Victor Lechido Jr., ang inyuhang anchor usab din nga itong programa, ang Buhing Grazia. Kanunay live din niya sa tuang istasyon, matag Sabado, alas 6 sa gabi onwards, sa Favorite Music Radio 96.7. Ako, kanunay nagpaambit sa blessing sa itong Ginoo, may you have a good night rest and may you be blessed by God. Sa tanan nga mga nagpaminaw, sa tanan nga mga nagsubaybay o nag-comment sa tuang programa karon, may gabi din na kaninyo. Last shout out kang Chariza Lucernas. Okay, may gabi din ha kanimo o gunta. May regards ko sa mong pamilya din ha sa langtod, no. So, dili ra ko to mga igsoon. See you next time and may God bless you all.
1: Tumala.

0: Bases Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 802.

0: save-save pa kasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang kakong mga balatian ayo. Ubag mani, asaiti. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
13: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: tinuod yun ang trula weights. Asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halan no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
6: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
7: Hugo Bistro!
8: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape akong sadano, di ba? Barato, may 50 pa. Lahira sa ubano.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Ay, biktibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
12: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: alupet ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Medyo wala akong magagawa, napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Maka
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM
1: Radio Excellent Health Excellent Life EXL Maka Buhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 kapsul in the morning, duha po siya kapsul sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa palay, mo akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Pagihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol ng butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio.

0: tinuod ng true love waits, asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halan no.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
10: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
11: Hugo Bistro!
12: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Anibiyay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Naigalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Summer na naman!
19: Summer na naman!
18: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
20: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
21: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.

0: bahalag ako ang masakitan, basta ikaw lang ang magabaan.
1: Why?
0: Hala no!
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kalo si Ginoo murag narang-arang na pod ako ulcer di na mutok karper ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum say epektibo gini kayo
7: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Summer na naman!
14: Summer na naman!
13: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
14: Sa Amcor!
13: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
15: For DTI Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Lulu, gato takilid malagi ka na kao. Buro magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Bisugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. One. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Grabe si Lulu ah. Abog-abog ramang agay kung maka-cha-cha. Daw bilo, ang rayoma.
1: Impas nag-rayoma apo. Niyaro mo di ay ni. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag tang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mo-cha-cha.
1: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: sugma, mura na nag-boxing. Wala pa ni mong isugdan, kinahanglan andam na ka masakitan. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
1: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio.
10: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guilleban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang Bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
7: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
8: Ganahan ko kay alam ni imong gud ang akong tulog matag gabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuway ko sa uban maragulay alivio. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
9: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
8: Nibalik siya sa 8 hours.
9: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
8: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
9: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
8: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
7: Capricorn, with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o antot na nawala. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
10: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio.
19: FM Radio.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets,
9: Back Ribs,
8: Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo,
9: Cheesy,
8: Tokbokki,
9: Korean Rice Bowls,
8: Bulad Rice,
9: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
8: At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kuya Dodge Lever Care Forte, alang nini ato mga tao nga nagka-problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka-lever cirrhosis, or nawasan sa apdo, basta kay tanan nga kadao sa atay gumikan, gikining atong atay, muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kung digestive system, tigproseso sa mga pagkaon, so atong ampingan atong atay, kasi ang una matamaan, kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao, niya ito mga tao po nga nagka-problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pagipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kaning apply tungod kay nagkaproblema ang atay, kahipa na hipa A, hipa B, kanang mga ingon ana nga klase sa kaso, so atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay, kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon, kung dili niya kaya, magkaproblema jud, may pektahan ang tanan nato nga mga vital organ muna say mga naguna nga mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So unang-una atong protektahan, amumahon ang atong atay nga dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dodge Liver Care Forte, duha ngadto sa 4 ka tablitas buntag ug tuhapon kada human kaon. Usbon ko katong mga tao nga nagkaproblema sa ilahang atay para nga mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot or nga dunot nang atay diha. Ayaw kalimot, inumi kana siya og Kuya Dodge Liver Care Forte.
13: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
14: TV Patrol!
13: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
14: TV Patrol!
13: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break.
14: FM Radio News Break.
13: Ug mataghapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon, gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
15: One station, all the hits.
13: FM Radio, favorite music radio.
14: FM Radio.